Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: inyong paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
3: And you're listening to 93.1 FMR, your favorite music.

0: 93.1 Maunani. Ganahan ba kang ma-alive all day? Every day?
1: Every day.
0: Ani ana ang DJ ng alingaw, witty o dili gyud ninyo malintan. Bigating cute o giat, ang ultimate vibe machine, the vibes DJ Kimya.
2: Trigger time, it is now exactly 9:07. Mga vibes, and you're listening to your favorite radio station in Cebu, 93.1 FMR. Mga vibes, Mauna ni, happy weekend to each and everyone. Itong oras, 9:07 ang mga vibes. Beautiful Saturday morning. Welcome to the show, mga vibes, wherein we grant your request. Call me Genie. Kung sa'yo request ninyo akong buhaton, mga vibes, basta kaya lang sa akong gahom-gahom. Welcome sa programa ang favorite music request. My name is DJ Kimyat Yogi, ko all the way till 12 o'clock, mga vibes, hangtod alas 12 sa Odo. Pwede na itong ipatukarang inyong mga favorite song requests. So if you have any songs in mind, sa'yo na kayo mga ka-vibes ang pag-request dali sa itong programa, no? Basta kaya na akong ma-play. Siyempre, kung di na ako kaya, huwag ko'y mabuhat, ha? Basta kaya lang na itong ma-play, mga ka-vibes, atong paningkamutan. Alright, no? So once again, sa mga ganahang mo request, ilang favorite songs, all you have to do is text me at 0995-472-0802. Akong balikon, 0995-472-0802. Okay, and syempre mga ka-vibes, if you're also listening right now, online, pwede sabihin mo PM sa among Facebook page or mo comment, no, sa atong post diya sa Facebook, ha? O, naghanak kayo mga pamaagi karon mga ka-vibes, para kanang kuan, para makakuan mo, para maka-comment, interact, request, uguban pa sa atong programa. Okay? So excited na ko for another 3 hours of granting your request. So if you have any song request diha, i-text mo na. Now na. Karoon na dayon. Pagdali ni ha. Hindi magpaulahe. Ha? O, para mauna ka sa pila. Pilas pantawid. 908, let's start our program with this wonderful song from The Bad Journey. It's Uncle Laugh for all these years. Dari lang sa inyong favorite radio station. 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes. Mauna niya.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: ito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Maunang wala patay uyab kay nahutda na ta. Ang uban gaduha-duha man. Maoy na ni
5: Kabay! Kabay! Kasama sa
4: ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

Cebu's favorite radio station, 93.1 FMR Cebu, Mega Vibes. Maunani, that was Laura Pausini with Loneliness. Para sa itong Mega Vibes nga, magulanon ro mga orasa, sa mahinungdan, nga nung magulanon mo, doon na ba'y mga suliran, mga pagsuway. You know what, para sa ako ang Mega Vibes, no? Kanyang mga pagsuway sa kinabuhi, muna siya limuanan mo, kanang mudugang o lamas. Mudugang og kolor sa atong kinabuhi, mga kabay. Pero makaayong po, grabe na po ito, colorful ni Lord. Oy, papuro naman ni pagsuway. Kung lamas man gani na mga pagsuway, Lord, puno na kay glamas, Lord, pitin ang parata. Sige lang, no? Munang na-expression na, agoy, pagkaparat, no? Kanang grabe ka pait, grabe ka tamis, grabe ka parat, grabe ka aslo. Sagul-sagul ng problema, mga ka-vibes. Magkabalaka diha, no? Tungod kay ang tanan adunay kasulbaran, ang tanan adunay kahumanan. Ang kahumanan mao ang kalampusan. Yan! That is 10:59 pa dayon tayo, mga ka-vibes. So once again, if you have some request in mind, text silang ko ninyo. Basig ma-play na ako na 0995-472-0802. Akong balikon, 0995-472-0802 atong official text line. And syempre, if you're online right now, just go to our Facebook fan page, 93.1 FMR Cebu. I-search lang na, mga ka-vibes. And comment lang mo diha sa atong Facebook post. And you know, basig ma-play na ako na inyong mga song request. O na yung mga song request din ato nga pang play later on, mga ka-vibes, no? Shoutout sa mga fans ni June Cisa. Sige, later on ma-play lang na inyong mga songs, labi na mga June Cisa songs, tungod kay na-appeal na sa atong favorite music rundown on niya, no? Sa'yo magkabala ka diha. It is not exactly 10:59. Kung nag-goal mo kay Nibia na siya, maintag mo, balik na siya, mga ka-vibes. Here's Silent Sanctuary. Para sa mga naigustong pabalikon, balik na be. Mingaw na ko ni mo. I miss you. Oh, sana all. I love you too. Bumalik ka na sa akin, mga vibes. Dito lang sa inyong favorite music radio, 93.1 FMR Cebu, ka vibes. Mauna ni.

0: ang ating sakanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Kabay! Kabay!
3: Kung romantiko ka, kabibes ka!
4: Kabibes, kabibes, kasama sa awana.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up!
7: May

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Lahat

0: Oras mag-vibes, it is now exactly 12.03 alas 12.03 na, and you're still listening to your favorite radio station in Cebu, 93.1 FMR, mga ka-vibes! Mauna ni, it's now 12.04, hinapos ang abayan sa itong programa, mga ka-vibes. Thank you so much for joining me. Sulod sa tulog ka oras, no? 9 to 12 nga pa nag-uban. Playing the best of your song requests, and syempre, playlist na ito, mga ka-vibes, nga kuan. Pag-itawag nga, yummy kayo. Mga ka-vibes, enjoy the rest of the weekend. Again, no, padayon gihapon ang dili nga maayong kuan, sitwasyon sa kahanginan. Ang haze diri sa Cebu, still unhealthy, but as much as possible, though it's a weekend, no, most of us, nadyo yung mga plano nga manglaag, manglakaw, sa man magluling hayaw. Ang uban, no, mas gipiling muulig probinsya, no, magpabukid. Kaya murag mas arang-arang ang sitwasyon or condition sa hangin dito, mga ka-vibes. Nakalang haptag preskong hangin, no? Ang uban, kuan lang, stay put lang dito sa syudad. Hindi lang ito magsigawas-gawas, mga ka-vibes. Nindot na, no? Undor tas balay, hindi na tas sa radyo, o dili man gani, mga ka-vibes. Relax lang ta, kauban na itong pamilya, no? May pa yung manglimpyo mo diha. Ito magsige mo glaag, ha? Dili luwas ang panahon. Dili luwas ang hangin. Pero kung pickleball na, inalang ko ninyo asang open play. So, mga ka-vibes, suning oras para sa programang Favorite Music Request. Thank you so much for joining me. Asensya na sa mga wala na na-play, ha? Kaya nag-apas na sa oras, mga ka-vibes. Overtime na tayo, oo. And syempre, sa mga nag-request diha, wala kahibaw yung mga song requests, wala na kong i-play tungod kay na-appeal na siya sa atong top 10 countdown. Nga mo, sunod na. Favorite music rundown from 12 noon all the way 1 o'clock in the afternoon. Mga ka-vibes, hindi pa kata magsugod sa itong favorite music rundown. Aba naman, Sinto G Skadlaw na lang, 110 days to go. Sa dili pa magpasko, busagi ka diri sa 93.1 FMR Cebu. Advance Merry Christmas, mga ka-vibes. Favorite music rundown, musunod na.
1: This is the radio station that spreads good vibes this Christmas season. Merry Christmas from your favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man,

0: 9, 8, 7. Your favorite artist.
1: You were dancing through the lightning strikes.
0: 6, 5, 4. Your favorite hit song. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
2: Cebu's favorite radio station, 93.1 FMR Cebu. Kavibes, mauna ni! It's me again. My name is DJ Kibiat. Basta Sabado, mga ka-vibes, ako dyan inyong kauban, no? I'm the man every weekend, especially Saturday. Except Sunday, kay rest day na ako. So Sabado, mga ka-vibes, kita yung mag-uban. Whether you like it or you like it, because I know that you like it. Or diba, assuming rasad kayo ko, no? Alas 12:14 na, mga ka-vibes. 12:14, it's time for us to count down our top 10 songs of the week. Sa mga ka-vibes, Saturday na magpaabot na yun, no? Perfect Sabado rin yun yung mga ka-vibes. Kada Sabado natin mga espesyal ng mga programa, no? Especially, no, sa mga ka-vibes na to na nagpaabot sa itong top 10 songs of the weekend. Muna ni mga ka-vibes, atong favorite music rundown. Laos-laos na tahagikan sa numero 10 hangtod sa numero 1. Wa na yun, iputol-putol mga ka-vibes. Ayaw mong kabalaka, dita mo lang ay langayon. Okay? O, nitingog lang ko mga ka-vibes, kinakalimut kong sulti ninyo nga mag-uban dahi taon niyang gabi, 9 to 12 midnight, alas 7 to alas 12 para sa programang favorite music. Take two. Mag-uban ta para sa programang 9 to 12 midnight. Mag-uban ta para sa programang FMR Bedtime Stories. Ako, naglibog na ko. Akong programa magod 9 to 12 sa buntag. Yan 9 to 12 po sa gabi. Tig 3 hours. Hindi ko 3 hours, no? A short time ba? 12:16 na itong oras, mga ka-vibes. Sige na, eto na nga, mga ka-vibes. Hindi na itong maglangay-langay pa. Let's start the countdown. Number 10 down to number 1. Our favorite music rundown. Starting off with our song at number 10, mga ka-vibes. A fresh entry, Bagong Sulod. Sa ito ang countdown for this week, Gen DC with Totoong Tayo. Ha? Kuyawas title, no? Ano ba talaga tayo? Ano ba ang totoong tayo? At number 10.

0: po ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, the sound trip.
1: Wow, nani.
2: Hello mga ka-vibes. Wala na dyan lain lami on DJ sa Bracket.
3: Hello mga ka-vibes. Kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bae.
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
3: Hello mga ka-vibes. Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
4: Hello mga ka-vibes. Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangkada.

0: susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Quatro alas! Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
1: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad.
2: Ito ang 4 alas kasama ang apat na news kupero Michael Fahatin, Alan Herman, Professor Gigo David, at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 alas, tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
3: Na-miss nyo ba kami? Nagbabalik muli ang 4 alas dito na rin sa PRTV 1:30 hanggang 3 p.m.
4: O nga, nakamutan ko na eh dahil sa tagal ng season break namin.
3: Correct. Pasensya na kayo guys, lalo na sa aming mga rabid na rin followers. Kahit masasakit pero masasarap ang mga salita nyo dahil kayo gusto na kayo nyo bumalik. Narito na po kami again. No?
5: Nami-miss ko yung ating rabid attacker. Ano ba kayo?
3: Oo, yun nga.
5: Kayo gusto nyo talking to the choir eh.
3: Yeah.
5: Evangelization. Dapat. Sa mga nagmumura sa atin.
3: Yes.
5: Yun yung dapat kumbinsin.
3: Yes.
5: Buti pa, kayo ba na-miss nyo ba kami?
3: Yes.
5: Buti pa to sila eh. Na-miss tayo, di ba?
4: Correct.
5: Buti pa sila eh. Hindi nag-ahabol ng bail. Hindi nag-ahabol ng walang reclamation.
4: Yes. Easy.
5: Buti pa to eh. Hindi kine-claim ang batang.
3: Na-miss nyo yan. Ano, sigurado. Pero may mga mag-miss ba kayo? Siyempre sa aming pagbabalik sa aming second season, Torchisa ba? O, naalam ko na.
4: Hindi ko na alam.
3: Sa aming pagbabalik, meron kaming special na ayahandog sa inyo. Dahil 1:30 to 3 p.m. dito sa PRTV YouTube channels niya, mapaparod nyo kami immediately pagkatapos ng aming break, no? Meron kaming premiere sa YouTube.
4: Yan.
3: Oo.
4: Yan.
3: Ito yung 4 alas unfiltered.
6: Because if you're only watching 4 alas, you're only getting half the story. Yun lang. 4 alas unfiltered. Immediately following 4 alas mo sa YouTube.
3: Correct.
5: Di ba dapat X-rated yun?
3: Hindi, unfiltered lang.
6: Unfiltered lang.
5: Ah, okay.
3: Unfiltered lang.
5: Ako, ganun yung unfiltered.
3: Iba yun.
6: Uncensored yun.
3: Parang
6: makilala ko muna.
3: Michael Bad. Ang inyong Ace of Hearts. Yeah. Okay.
6: Ako naman po, si Alan Herman, ang inyong Ace of Diamonds. Alam niyo yung aking oldest friend.
3: Ano?
6: Oldest and dearest friend na si Deo Ong. Umuwi sa Pilipinas after 25 years of being gone. Tinanong ko siya, bakit ka umuwi, Days? Sabi niya, pare, sa lahat ng kalokohan na nangyayari sa bansa, I wanted to see for myself kung totoong ganyang kagulo na sa bansa natin. Welcome back home, Deo.
3: And we never disappoint,
5: diba? Yeah. Ronald Llamas po, Ace of Spades. Kinalawang na yung pala ko nito nakaraang tatlong linggo na wala kami rito. Pero wala na, nalinis ko na. At marami tayong papalahin
3: ngayon.
6: Pero, may isa akong mahalaga katanungan. Presiding officer would like to know, where is Professor Gido David? You have 2 minutes to explain. Where is Professor Gido?
5: Wala pala. Eh wala ang 4 alas. Wala si Gido.
6: Wala. Asa na ba?
3: Tres book lang tayo.
6: Where is the guy?
5: Kung wala si Gido, 3 Los Bobos lang.
3: Sabi na yun. Asa na ba si Gido?
6: Where in the world is Gido?
3: Where is Gido David? Where is Gido?
6: Grabe.
5: Talagang kulang sa training sa ako.
3: Photo finish.
5: Yan.
3: Saan ka ba galing?
6: Magaling.
7: Diyan lang sa preso. Sa ahensya. Oo.
6: This guy.
7: May dala na ako pakimkim. Patawarin niyo na ako.
3: Pakimkim.
7: Oo, pakimkim. Para sa inyo.
3: May dala ka palang pakimkim. Nakakatawa yan.
5: Explain yourself.
7: Explain myself.
6: Have 2 minutes. Master
7: Showman. Meron akong dala para kay Master Showman.
6: Balagay ko
7: yan. Alias ni...
6: ang alias ko.
5: Okay.
6: I am an alias. May acknowledgement receipt ko.
5: Meron pa.
7: KTV, nag-away sa simula.
5: Ay, para na nakaasar kayo.
7: Para kay ano, alias ni...
5: Parang ang haba ng alias ko na.
8: Naman yung Chicago?
5: Chicago.
8: Di ba tambay ka ron?
5: Oo. Pero fake news yun, ha?
7: Fake news yun.
5: May stars na naman. Meron pa naman.
7: Para kay... Dalay Llama.
5: Uy! Napakabanal nga na.
7: Napakabanal.
8: Isang alias ko lang. Ang dami kong alias. anong laban ng confidential fund?
7: Mga confidential yan. Meron pa, pero ibang alias.
8: Di ba?
5: Parang pinakamakapal sa iyo.
8: Di ba yung natural disaster sa Nepal? Dito lang galing.
7: Ako, nalubog na.
5: Parang may isang bansang nangontrata ron.
6: But the better question is this. Dalay Llamas, alias Dalay Llamas, alias KTV, nag-away sa simula, and Master Showman, meron mga pakimkim. Asan yung kay Prof. Guido?
5: Ah nga, ba't?
6: Bakit siya wala?
5: Wala na. Kita niya, ha? Nagsakin! Ito ang Guido. Ano sino to? Dr. Octopussy! Pag-iing mo may Dr. Octopussy.
8: Grabe ah.
5: Panood kayo na, James Bond yan ah.
8: Uy, malapit ang lumabas. The Kraken!
5: The Kraken!
8: Unleash the Kraken!
6: The Kraken!
5: Behind every alias is a real person.
6: Wow! I'm so happy na nakatanggap ako nito. I have entered the annals of history.
8: Si Doc Guido, pwede na mag-asawa.
5: pwede na mag-asawa.
7: Kaya sa mga fans natin sa PRTV, sabi nga nila, kung may mga ganyan si Guido, sa unfiltered natin
5: na kayo.
7: Diba?
6: Presiding officer calls order to this court. The viewers are requesting councils to begin the round of jokes.
7: Okay.
6: They have missed it.
8: Pero tatanungin muna yung the services. Ilan ba yung nakami sa atin? Lumampas ba ng 11? Pinakami sa atin?
6: Ilan?
7: 2, 3, 4.5. Pero...
8: Pwede na. Ano, kung hindi lumampas ng 4, sasara ko na.
6: Pwede na, di ba?
7: Pero meron na tayo, 2,300 live viewers.
5: Wow.
7: Keep it coming, guys.
8: Wala tayo ngayon.
7: 2,500 na, nadadagdagan by the minute. Thank you for viewing us live.
5: Yung ating mga followers, galit na eh.
8: Yung gusto ko kay Guido, nagbubuhat ng sariling bako. Parang Okta.
5: Jack, mag-joke ka na!
8: Ayun.
5: Sa prompter.
8: Ito ba yung annals?
5: Isus.
8: Jinggon!
5: Jinggon!
8: Arcoleta! At Robin!
5: Oy!
8: Kahit noong nag-uulan at baha, ay nagtatrabaho pa rin.
5: Work from jail, ha?
6: WFJ.
5: Yeah.
6: Ito, alam niyo ba guys, nakapagpasa na ng batas habang nasa Bilibid si Alan Peter Cayetano. Hindi na pagkikita. Pero hindi dahil sa baha.
5: Dahil saan?
6: Nalunod sa mga ebidensyang pinakawalan ni Senator
5: Pio. Graphics na.
8: Lapo akong kinalaman dyan, ha?
5: Sabi nga, wasted public funds due to misuse. Ang daming pinakita.
6: Grabe si Senator
5: Ping. Isang dam ang pinakawalan niya mga ebidensya.
6: Recibo after recibo.
8: Yung ginamit na word ni Ping?
5: Ano?
8: Hindi ko alam, German eh. Something.
6: Schadenfreunde. Schadenfreunde. Meaning to say, you get what's coming to you.
5: Yeah.
8: Alam ko lang kasi dyan, asshole.
5: Oh, yun, yun, yun.
9: isang insecure.
10: Ano pa lang, hanggang you know, sausage eh. Si Senator Lauren at si Leandro umiwas sa baha dahil nasa ibang bansa na hindi binabaha. At may malaking flood control.
9: Oh, ano bansa yan?
10: Saan? Sa Amsterdam.
9: Gumagaling sa delivery.
8: Okay na.
10: Totoo na. Di ba may fable na nung bata tayo?
8: Pero yung paliwanag mo, Amsterdam.
10: Yung may butas sa ano?
8: Yung bata.
10: Bata. Tinuhog ng bata.
8: Yung bata.
10: Ng daliri niya. Matay siya.
6: Si Tom Thumb.
10: Hindi ko malalim ang alam.
8: Ang Amsterdam po kasi, yun ang tinatanong ko sa kanya, iba pinaliwanag. Amsterdam po kasi ay below

0: Ayan, sabi naman ni Sec, serious is a state of mind.
1: Oh. Yeah.
2: Ano ang kinakanta?
1: Oh.
2: Ano ang kinakanta ni Gina Acosta? Ayan. Sa confidential Christmas party ng OVP.
0: Ano? Ano kinakanta niya? Ano?
2: Salva Kuta! Stupid love!
3: Ano yung Salva Kuta?
4: You're stupid in the name of blind loyalty.
0: Ayun eh, loyalty
1: okay,
0: and love.
1: Yun yun.
0: Pero speaking of Special Disbursing Officer Gina Acosta, tinanong daw siya ng abogado ng depensa. Kaya raw paulit-ulit ang kanyang sagot ay dahil paulit-ulit ang tanong.
2: Oo nga, nag-object yung prosecution. Vague.
0: Correct. Kasi kaya paulit-ulit ang tanong, sabi ni Acosta ay, I vague your pardon.
5: Kaya po ba paulit-ulit ang sagot nyo kanina? Kasi paulit-ulit lang rin po yung tanong sa inyo.
6: Objection, that's vague.
5: I withdraw vague. Your honor.
6: Withdraw. Vague. Nice try, vague.
5: I withdraw the question.
2: Nice try, nice try.
3: Parang yung isang governor na na-interview ko isang linggo. No? And, Adin. Hindi, walang alam sa flood control sa probinsya niya.
2: Correct.
3: Tapos nagbibigay ng lugaw. Tapos naka-t-shirt na Versace. Tapos nung nung dinudurog siya ng kanyang kababayan, paliwanag ba naman? Sunod-sunod ang tanong
0: Much rapid fire.
3: Sunod-sunod daw ang tanong.
2: Dalito.
3: Ako pa?
2: Yeah.
3: Ako pa? Diba napakagalang ko?
2: Oo naman.
3: Official natin.
0: Respectful.
3: Oo, katulad nga nung isang Yusek, di ba sabi? Kumpara daw kay Christian Esquera, mas decente ako buba.
0: Yusek na yun. Ako paniwala.
3: Okay.
0: Problema yung pirma na sa likod mo Kaya easy lang tayo diyan.
2: Ay ikaw na.
3: Ako ba? Palaging tinuturo ni Gina Acosta si Colonel Achica.
0: Totoo nga.
3: Ang tanong, ituturo ba niya si Vice President Sara? At ano ang isasagot ni Achica kapag pinatawag sa impeachment trial?
0: Ano isasagot?
3: Eh di wala, Chika lang.
0: Funny,
7: Ang sagot naman sa akin ni ISO Officer, Ma'am Gina, kung ano man ang binigay ko sa'yo na mga dokumento, yun na yun. Kasi ang...
0: Yun na yun.
2: Pero yung ano daw, depensa, ayaw ng mga salitang tulad ng mastermind,
0: yun.
2: Scam, architect ng corruption. Uy. Yung mga salitang yun.
3: Sobra yan eh.
2: Sobra. Isa na yung pwedeng tawag na tanggap nila.
0: Ano?
2: Sheminet.
3: Nagiging funny na
2: rin. Sige, ikaw.
3: Senator Jinggoy.
0: Na naman, favorite ah.
3: Sensya na po, hindi ako magsulat nito.
2: Senator
3: Jinggoy.
2: Joke.
3: Tumba habang naliligaw sa bilangguan.
0: Yan.
2: Dayo mo yan.
3: Hindi, yung katabi ko. Yung katabi ko, unhinged. Ano ang unang tinanong ng investigador? Hindi raw siya nadulas. Sinong pumulot ng sabon?
2: Sinong pumulot? Mahalaga sa investigasyon. Ano dulas ka? Dahil sa sabon, sinong pumulot? Tama naman.
3: Siyempre, yung sinabi ko, inulit.
0: Eto naman, favorite na naman ito ni Sec. Tuwing magsasalita, si Senator Robin, may expectation at grade sa kanya ang mga netizen.
2: Ano? Bad? Good? Average? Excellent? Mga ganun?
0: Hindi.
2: Ano?
0: Exceeds expectation. Naihigitan niya parage ang huli niyang sinabi.
2: Exceeds expectation. Yun pala yun.
0: Depends what you expect.
3: Pwede ba yun?
0: Pwede ba yun?
1: Diba?
2: Pero kung lahat tayo may intelligence fund,
3: dapat tayo intelligent.
2: Kung lahat tayo may intelligence funds, ano pwede nating maiwasan?
3: Ano?
2: Iwasan natin bumoto ng mga bugok na
0: politik. Intelligence.
3: Anong tawag ko dyan?
0: Ano?
3: Electoral Revolution!
0: Hindi po siya nag-ano, nag-intro.
2: Puso yung mga alias.

0: natin mga alias eh.
1: Tulong na yan, mga kurabot!
2: Alagyan mo lang script dito eh. Biglang magkaka-chanting na lang. Hindi natin na lang kung kailan
0: mangyayari. Ano sila? Ano sila? Vibes sila.
3: Vibes sila.
2: Magkasundo mo. Ano naman? The bullying stopped.
0: Okay, mga alias tayo. Last na to, guys. Ano naman ang mga alias ng mga politiko kung nabubuhay sila noong unang panahon? Kasi nauso yan.
2: May
0: alias daw sila...
2: Sina Jose Rizal. Sina Andres Bonifacio. Lahat yan may alias.
0: O, walang, wala ito. Bahala na. Oh. Ano alias ni Pato?
2: Ano?
0: Biyak na Pato!
2: Sigaw! Ano alias ni Pia?
0: Ano?
3: Hello?
2: Sigaw ng Pugad Lawi!
0: Oh!
3: Si Loren!
0: Oh.
3: Ano sigaw?
0: Oh.
2: Ano?
0: Ano?
3: Yeah. Edi, sisa!
0: Oh! Oh! Bakit sisa? Sisa?
3: Crispin! Crispin! Nasaan na kayo? Crispin Leandro! Actually, mas maganda mag-deliver niya. Yung katabi ko. Kamali yung type na
4: yan. Leandro! Nasaan na kayo? Si Cornelia Chica.
2: May alias din.
0: Si Cornelia Chica, may alias?
2: Ano?
0: Ano?
4: Hindi masalang.
0: Hindi masalang. Hindi masalang.
3: Ugo ko yung senator na kinumpara yung mga bayali na sa kwalim, ha?
2: Pati si Ninoy Aquino.
3: Sa mga piatos.
2: Oo, nadamay din.
3: Mga pusa.
4: Hindi ba pareho yung sex?
3: Bela.
0: Oo.
3: Sa kwampa, kinumpara pa niya bago mag National Heroes Day.
2: Correct.
3: Diba?
2: Correct.
3: Grabe, no?
2: Kinumpara yung ating mga bayani dun sa tinawag ng isang tanyag na abogado na fruit salad names.
4: Yeah.
3: Sana kinumpara na lang nito sa aking mga alias. Ang dami nun eh.
2: Ang dami.
3: Kikita ko kung yun ang binigyan ng confidential.
0: Pero napansin niyo ba, bakit nag-uulan? Sana ligtas kayo lahat ngayon, natuyo na inyong mga sinampay. At diretso na ang inyong buhay. Wala na natatraffic ng 24 hours sa...
2: 14 hours.
0: 14 hours.
2: Sa NLEX, no? Na, nangyari yun. Grabe, natuto yung,
4: Simon, oh.
2: Yung mga kababayan natin.
3: Kami, di ba?
2: Ayun ba? Ni Ian, magkasama kayo.
3: Oh.
2: Lubog sa paha.
3: Imaginin mo, 10 oras kung kasama si Christian.
2: Hindi ko ma-imagine.
3: Oh, munti ko na itulak sa bahay.
2: That is the 9.
0: Hindi, kaya ako kami ngayon. Labas ka tayo, guys. Labas tayo.
2: Okay,
0: labas. Kaya, papakita namin sa inyo personally, ha, kung ano ang aming attire ngayon.
2: Yan.
0: Sir, labas ka.
2: Yan. Rate the fit, baby. Rate the fit.
0: Wow.
4: Naka-rubber nest shoes.
0: This is the first time we've ever worn rubber shoes in the program.
2: Now,
0: diba?
2: Yeah. All of us.
0: Tapos, tignan mo, may pag-gabel-gabel pa tayo.
2: All of us.
0: Meron ba tayong naisip pahiwati?
3: Granted ba yan?
0: Meron ba tayong naisip pahiwati?
2: Meron siguro na yung meron tayong special guest yata na sobrang hilig.
0: Sobrang hilig.
2: Sa mga buluhan at magaganda at mga limited edition ng mga sneakers. Because
0: Diba?
2: Malalaman na natin malalaman kung sino ang ating special guest.
3: Hindi hulaan nila.
0: Oh, hulaan nila. Diba?
3: Kung tumama ang hula, edi i-guess natin. Kung hindi, di pa uwi na.
0: Yan ang aming sa pagbabalik ng Quad!

0: papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Sulit ang glow up.
1: Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
2: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
1: Sama si Maan Makapagal, Peters at Sandro Ochona.
2: Siyempre.
1: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
3: May nagbago, may arte, may budget.

0: shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Sulit ang glow up.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim ang bilis.
2: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Manila Channel 31.
3: May nagbago, may arte, may bago.

0: shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ECS.
1: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Ang pinagkakatiwala ang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31.
2: May nagbago, may arte, may budget.

0: In fact, dapat hindi na rin hintayin yung impeachment.
1: Yun, isa ba yun pwede?
0: Kasi hiwala yun. As a matter of fact, meron akong alam, I don't know kung anong stage to, meron na sa ombudsman. There are already plunder cases in the ombudsman. Pwedeng isa ba yun? Kasi ang penalty sa plunder, number one, pwede kang suspended while the case is ongoing, kagaya ng mga plunder cases ngayon ng mga senador natin. Or upon conviction, ganun din ang resulta. You cannot hold apart from office. Imprisonment, you cannot hold any public office.
1: Yun. Same as a result of an impeachment.
0: Yes. And but again, iba yung burden ano. Sa proof beyond reasonable doubt.
2: Yes.
0: Ang ombudsman case or criminal case, sa impeachment, ano lang yan? Clear and convincing evidence.
2: And fitness ang binag-uusap.
1: And of course,
0: fitness
1: and of course, the voting of the senators, yun siya, yung pinakamahalaga. Eh.
2: Siyempre. Yun talaga.
3: Ang problema dyan, kung yung magde-desisyon, hindi ganun ka-fit din.
2: At saka, sec, may nakita ka na ba na beauty contest na yung mga judges wala dun? Tapos sa ending na lang, biglang boboto na lang.
1: Ang ganda nito.
2: Di naman nila napanood yung beauty contest.
3: Parang karamihan doon sa nawawala, mga members ng mga
2: wala ko sinasabi dyan. Wala na naman tayo pinapanood.
3: Ano ba kayo naayos nila yung mga future cases? At wala naman ako naayos si Pahiwala. Hindi naman yan tungkol sa Ghost Project. Hindi naman yan tungkol sa Caldero. Hindi naman yan katulad sa mga reclamation. Southeast Asian Games.
0: Designated tirador.
1: Ano po yan? Scud missile. Walang ano.
4: Unguided
1: missile. Gusto niyo bang makilala pa si Tita Attorney Lord Nakapuna?
2: Ako,
1: siyempre.
2: Gusto.
1: Isasarang natin siya sa ating Ratata Attorney Lord Nakapuna.
5: Ratshad ng tanong, tapatan, at tarang.
6: Tahan. Tara na, mga atat!
5: Simulan na natin ang Ratatat!
1: Ang exciting ito, ang Ratatat ay Ratsyadang Tanong, Tapatan at Tarantahan. Ang dalawang segment mo, ang una, Pili Nuts. Pipili ka ng isa sa aming mga sasabihin. Okay? Ang una, Tita Lorna, mas trip mong suotin. Ano ang mas trip mong suotin? High heels, boots, or rubber shoes?
0: Rubber shoes.
3: Anong mas trip mo suotin? Alahas, abubot, o agimat?
1: Yan.
0: Agimat.
1: Agimat.
3: Lari kayo. Hindi nyo pwede i-threaten yan.
2: Bad spirits lang.
0: Agimat.
2: Attorney, ano tingin mong mas effective kayo
1: sa
2: pagiging ina, abogado, o professor?
1: Yan. Effective.
2: Mahirap.
0: Effective.
3: Pwede hindi kasama dyan yung pagiging partner.
2: Ina. May ano na.
1: Sige.
0: Pagiging ina.
1: Ina.
2: Naman. The proof of the pudding. Naman.
3: Kung di mo kayang maging effective na ina, yung iba wala na yun.
2: Tama.
1: Go.
2: Tita Lawrence, sa tingin mo ang kulang ka? Pasensya o plastikan?
0: Plasensya.
2: Baka kasi ang tama.
0: Plasensya.
1: Hindi mo kaya.
0: Pasensya.
1: Hindi mo kaya magplastika.
2: Talaga.
0: Ang
3: hirap.
1: Ano naman sa tingin mo ang sobra ka? Ha? Pang-alas ka o pagiging prank ka? Sobra ka.
0: Sobra ako sa
1: pang-alas ka o pang pagiging
0: prank? Alam mo yung alas ka, result yun. Di ba?
2: Naabugado ka tuloy.
0: yung pagiging prangka, ikaw yun. Yung feeling ng Alaska, ay yung recipient yun.
1: Tama naman. Kung feeling ng Alaska,
0: Kung prangka ako, tapos na Alaska ka,
1: that's on you.
0: Kasalanan mo na yun.
3: Na-judicialize ka tuloy yun.
1: Na-explain your
0: vote. lang yes or no.
2: Tita Lord, sino ang mas pasaway na kliyente?
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Celebrity, politiko, o privado?
1: Ang ganda nito.
0: Pasaway?
2: Pasaway. Sa experience mo?
0: Celebrity.
3: Pero baka hindi nyo alam, celebrity lawyer yan.
1: Celebrity lawyer.
2: Hindi naman talaga.
4: Correct. Attorney, kanino ka mas gigil at deserve na makulong?
2: Yeah.
4: Tingin mo, yung corrupt, yung sinungaling o yung mamamatay tao.
2: Yeah. Uy.
4: Tatlo yun, tatlong choices. Corrupt, sinungaling o mamamatay tao.
1: Kanino ka mas gigil?
4: Kanino sir mas
1: makulong?
4: Gigil kayo? In general to, hindi yeah. tayo specific about
3: it. Pwede mo rin i-specify kung gusto mo.
4: Pwede rin naman.
0: To me, meron akong talagang isang rule, lalo na sa mga kliyente ko, huwag magsinungaling.
2: Ay, ayaw.
0: Kasi ang nagsisinungaling, corrupt.
2: Yeah.
4: Tama naman.
0: Pwede mong dayayin.
2: Tama naman.
0: Ang sinungaling, pwedeng mamamatay tao.
1: Yun din, no?
2: Tama naman.
0: Ganun din. So, huwag kayong magsinungaling.
2: The root.
1: Ito, akala mo yung pinakamaliit, pero yun pala yung pinaka-ugat pala ito.
2: Ugat pala. Tama naman.
3: Tama naman. Isang magaling na abogado.
1: Yun naman. Sige,
3: hindi siya nagpapalimit doon sa mga tanong niya.
2: Fourth binary.
3: Anong di mo kaya palampasin sa argumento?
1: Yan.
3: Yung nagmamarunong o nagtatanga-tangahan? Hindi ko sinabi yung talagang tanga.
1: Nagtatanga-tangahan. Nagmamarunong o nagtatanga-tangahan?
0: Kasi yung nagtatanga-tangahan, marunong yun.
3: Diba? Sabagay, diba?
0: Kasi nagtatanga-tangahan
2: Actually.
3: Yung tanga talaga.
0: Yung tanga talaga, lasunin. Walang yun.
2: Walang pag-asa.
0: Walang pag-asa yun.
3: Ang papurga.
1: Isipin
3: nyo.
1: Baka may bulatin na sa tiyan niya.
2: Stop.
1: Ang susunod naman natin ay charot o true lalo. Ang charot, hindi totoo. True lalo, totoo. Yan ang sasagot ko, attorney. Charot ba o true lalo?
4: Ito, attorney, mas na-challenge ka sa impeachment court kesa sa regular na korte.
1: Yan. Charot ba o true lalo?
4: True or mas challenging?
0: True lalo.
1: True lalo. Mas challenging.
3: Magyan mo kasi ng question mark.
1: Oo nga.
2: Tito Lord, meron ka ba kinabibiliban o nakikitang potential sa isa o ilan sa depensa bilang abogado?
1: Bilang abogado.
2: Charot
0: o true lalo? On the defense side?
2: Yes. Hmm.
0: True lalo.
2: So there's some potential there.
3: Hindi naman yung papaluin mo sa puwet, di ba?
1: Meron.
0: May potential. Kailangan lang ng 40 more years.
2: Yan ang mga bags.
1: What is meron?
2: Wait for the other kick to drop.
3: Yan yung mga compliment.
1: Parang galing eh.
2: Pero hindi, best friend na sila. Best friend na sila. Nag-akapa na yun.
1: Attorney Lorne.
3: Mga plastic.
1: Naniniwala ka ba sa paulit-ulit na depensa ng ilang testigo na wala silang alam?
0: Hindi.
1: Charot o true lalo?
0: Charot.
1: Yeah!
2: Charot. Tingin mo kaya alam sila.
1: Kaya alam talaga.
0: Siyempre.
2: Ayun.
4: Ito, kay Sek.
3: Kulang ba sa palo o spanking sa
1: pay?
3: Ang mga kabataan ngayon, pati na mga batang abogado?
1: Ayun ako.
0: Alam mo ang kulang ng spanking?
1: Yeah.
0: Yung mga magulang nila.
1: Yeah! Yung nagpalaki.
0: Yung mga nagpalaki. Ng mga kabataan ngayon na walang disiplina.
1: Yeah.
0: Hindi naman silang may kasalanan ng parents nila. Whether totoong parents or substitute parents sa eskwelahan.
2: Tama naman.
3: Pero wala akong disiplina. Hindi naman kasalanan na amin.
2: She was a fine lady.
3: Parang kasalanan ko yun.
2: She's a fine
1: lady. Exception to the rule. Kasi you explain your vote again. In terms of Ronald Llamas.
0: Ronald Llamas. Would have been the best argument for birth control. Birth control pills. So, kasalanan ng magulang.
2: Yeah, wala. The people would agree on that.
1: Family planning.
3: Family planning.
2: Ako, ito. Parang tinatanong to sa akin. Finally, it's my turn to ask this question.
1: Turn lang na.
2: Attorney Lorna, may tinanggihan ka na ba na kliyente na kahit malaki ang bayad, ayaw mo ang kanyang reputasyon?
1: Yan.
0: Meron.
2: True lalo. So, pareho pala tayo.
3: So, hindi ka PR.
2: Yeah. Hindi, sasabihin ko nga, pareho kami.
3: Diba ayaw nyo? Diba, attorney, ayaw mo sa sinungaling?
2: I do not feel alluded to.
1: Check. Tumabula na rin ako.
3: May tinanggihan. tumanggap ka na ba yan na kliyente na kahit walang pambayad eh naniniwala ka na dapat ipaglaban?
2: Yan. Oo naman.
0: Marami.
1: Oh, marami. Yeah. True lalong, true lalo.
0: True lalo pala.
2: Ayan. Impeachment, prosecution team being the prime example perhaps. Yes.
1: Talaga?
3: Oh no, hindi katulad ng PR. No?
1: Uy! Sino kaya yun?
4: You know, ito attorney para sa ating 9,600. Wow! Almost 10,000 na. Naging issue sa Senate na sinasabing mas effective daw ang isang senador kung abogado siya.
1: Yan.
4: Naniniwala ka ba dito sa composition ngayon sa Senado?
1: Yan.
0: Hindi kailangan ng abogado.
1: Yan.
0: Kailangan lang, number one, yung appreciation ng evidence.
1: Yan. Yan.
0: Number two, yung appreciation ng testimony, no? Dapat alam, may discernment, may wisdom, nagsisinungaling ba o nagsasabi ng totoo. At pangatlo, as I always say, in everything that you do, kailangan ng preparation.
1: Yan.
2: Yan.
0: Hindi pwedeng uwido.
1: Yan. Yan.
0: What is preparation?
1: Preparation. So, charot,
4: so, charot, bale, attorney.
0: Charot, hindi kailangan ng lawyers.
1: Yan. Yun.
3: Sa sino criteria, kalahati kagad, tanggal.
1: Pero, last na! Uy! Isa na kayong alamat, ha? Sa batas. May posibilidad ba, Attorney Lorna Cabunan, na ang alamat ay mapunta sa politika?
3: Yun!
0: Ano ibig sabihin?
4: Your Honor.
3: Dapat yung mga binabanatan mo, dapat baltan na.
0: Okay, I will go where Liamas goes.
1: Yeah!
3: Parang hindi maganda pa sa kanya.
0: Hindi ba, no? Truth, the truth.
2: I guarantee you, Tita Lorna, you do not want to go to some of the places.
1: So the answer is, meron bang alamat na Attorney Lorna Cabunan na mapunta sa politika?
4: Tulalo.
1: Posibilidad?
4: Tulalo.
0: Impeachment muna.
2: Yan.
0: Kasi,
4: sabi ni,
0: para sa bayan muna.
4: Sabi ni Daisy De La Cruz, sa mga viewers natin, sure na boboto ko si Lorna Cabunan.
1: Naku,
4: si
1: Lorna.
3: Tumabi na yung lahat.
2: Daisy. Fundraising. Dahil ako lang.
0: May one quality vote na ako. Salamat, Daisy.
1: Yeah! Yan po, Rakatas!
3: Yan na magpapundraising. Ako yung magpapala ng daan.
1: Yeah! Paving the way.
2: Tapos sa lahat ng survey, lamang.
0: Pero with friends like you,
1: yeah.
0: Who needs enemies?
2: Yan po.
3: May pakapag ka ba, di ba?
1: Yun na. Salamat, Rakatas! Yan. Attorney Lorna Cabunan. Kanina may sinabi ka kung sa survey tatanungin ano kaya ang standing. Magpunta na tayo sa
7: The Survey Says!

0: Birds. Number 5, LTO Central Visayas Plate Enforcement. Number 4, Archie Alemania.
1: Oh, dahil na ano na, parang nahiwalay na yata sila, naanal na.
2: Showbiz brother.
0: Showbiz dito. Number 3, Benjamin Tolosa.
2: Tolosa?
1: Of course. Attorney J.
0: Number 2, si Manuel Bonoan.
2: Wala sa listahan.
0: And ito, number one,
2: As of today,
0: Sara Duterte.
1: Siyempre, I would think so. Dahil
3: doon, warrant of arrest.
1: Kanyang arrest warrant.
0: We expect. And then may survey din tayong isising it. Quickly lang. May survey galing sa Okta Research. Kakalabas lang. Na
4: dependable ba yan?
0: Titingnan natin yung trust daw sa Senate bumaba daw no first quarter nung second quarter from first quarter to second quarter as of July 4 to 11
4: from where
0: from 44% to 41%
2: and
0: yung distrust tumaas din from 24
2: distrust
0: so yung distrust tumataas.
4: Okay, lipat tayo sa bagong segment.
0: Tapos in the meantime yung sa House of Representatives
2: what's going on in the House
0: tumaas slightly from first quarter 36
4: 38.
0: Imagine na yung distrust naman bumaba.
1: Gotta give it to the House.
0: From 33 to 28. So ito, lagpas sa margin of error. Bumaba yung distrust.
1: I feel represented.
3: Very good.
0: So yan ang ating survey. Meron pa rin mga undecided dito. So
1: I feel so represented.
2: Tarihin natin kagad si Attorney Lorna. Meron po bang sinasabi na nag-wane daw yung viewership ng impeachment trial? Pero tapos biglang nangyari itong mga recent events na nagkakaroon ng girian. How do you explain to people what to look at sa impeachment? Hindi yung what to look at yung legal terms, yung argument, yung ebidensya. Ano po bang mahalagang dapat natin panoorin?
3: I think yung ebidensya, even kami, sinasabi ng mga senador, huwag tayong magbigay ng convicted ka dahil sa evidence or acquitted ka. Mm-hmm. Kasi tayo naman mga abogado, hindi naman tayo judge.
2: Mm-hmm.
3: So, ang hinihingi lang natin sa mga senator judges, yung maging truthful sila. Kasi klaro naman ang oath. Dapat political, the lens of political neutrality. Mm-hmm. Walang partisan dyan. At ang oath of office nila is to administer justice. Mm-hmm. So, yun lang. So, sa mga nanonood, justice ba yung hindi nakikinig sa testimony, justice ba yung hindi nakikinig o pinag-aaralan ng ebidensya? Kayo na. Kasi right ninyo eh. Hindi naman future ng Senado to.
2: Uh-huh.
3: Hindi naman future namin mga prosecutors or defense. Future niyo po ng ninyo.
2: Tama.
3: Future ninyo at ng mga anak ninyo at mga anak ng anak ninyo.
2: Yeah.
3: So anong dapat ano ang dapat natin i-focus? Yung sarili nyo po.
2: Yan.
3: Ano ba talaga ang para sa pamilya nyo, komunidad nyo, at sa bayan natin?
1: Yan. Yun, no? Beautifully said.
2: Nakamasarap din kasi kinabukasan talaga, eh, di ba?
1: Mm.
2: Ay, anong kinabukasan ba ng Kongreso sa nalalaman natin sa ating Herman
4: Kahn! Ako na pala.
5: Walang putol. Walang budol. Alan Herman sa Herman Cut!
1: Okay, mga alaskador at alaskadora. Yeah. May isang sinabi si Presiding Officer Senator Cheese Escudero sa impeachment proceedings na gusto ko sanang himayin ng konti. Konti lang, mabibilisan ko.
2: Sige.
1: Sabi niya, the burden of proof still lies with the prosecution, but depending on how the issue is presented, the burden of evidence may shift. Oo, medyo mabigat yan. Malaman yan. Kung abogado ka, lalo na kung isang tanyag kang abogado tulad ni Attorney Lorna Kapunan, gets mo yan agad. Pero para sa mga kapwa kong never man lang nakapagbasa ng kahit isang law book, ano bang ibig sabihin niyan? Tayo-tayo, di ba? Ito yon. Ang burden of proof o kung sino ang may obligasyong patunayan ng kaso, nasa prosecution pa rin. Hindi pwedeng sabihin ng mga taga-suporta ng defense, uy, bakit binaliktad? Bending the law kayo. Di ba innocent until proven guilty? Bakit kailangan namin patunayan na inosente ang kliyente namin? Yan yung mga lumalabas sa Facebook na yun eh. So, easy lang mga vloggers. Malinaw ang sinabi ng presiding officer. The burden of proof never shifts.
2: Mm.
1: pero may tinatawag na burden of

0: evidence. At dito nagiging interesting. Kapag may mga bagay nang napatunayan o na-establish sa pamamagitan ng ebidensya, pwedeng dumating sa punto na kailangan ng sagutin yon ng kabilang panig gamit din ang ebidensya.
1: Oh, tulad ng?
0: Tandaan, 612.5 million pesos ang pinag-uusapan dito. Mahigit kalahating bilyong piso. Malinaw sa dokumento na tinanggap ito ng Office of the Vice President at ng Department of Education. May testimony mula sa mga special disbursing officers mismo. May testimony mula sa mga bank managers kung saan withdraw ang pera. May pera, na-release, na-withdraw, tinanggap. Malinaw pa sa sikat ng araw. So ngayon, napakasimple na lang ng tanong.
1: Ano?
0: Paano ito ginastos?
1: Yun nga.
0: Yun lang. Hindi natin hinihingi na patunayan ng defense na wala silang kasalanan. Hindi.
1: Hindi
0: natin binaliktad ang burden of proof.
1: Hindi.
0: Ang punto lang, kung may ebidensyang inilatag na may pera, may release, may acceptance, at may problemang nakita sa liquidation, then answer that evidence with evidence. Hindi pwede yung sagot na, confidential nga eh. Paano naging sagot yun sa accounting? Confidential does not mean unaccountable. Secret does not mean unverifiable. At lalong hindi ibig sabihin na dahil confidential ang nature ng operasyon, pwede nang mawala ang accountability kung saan napunta ang pera ng bayan. Ito na siguro yung sinasabi ni Senator Escudero na nasa prosecution pa rin ang burden of proof. Ngunit the issue has been presented in such a way na kailangan nang sagutin yung ebidensya ng ebidensya din. The burden of evidence may shift. Napakahalaga niyan. Hindi ito usapin ng bakit namin kailangan patunayan na innocent kami. Kayo ang magpatunay na guilty kami.
1: Yun.
0: It's much simpler than that. May ebidensya ako. Sana may ebidensya ka rin. Kung meron man, ipagtabi natin yung dalawa. At kapag may mga tanong na naiwan, sagutin natin ng evidence. Tandaan, confidentiality may protect information, pero hindi nito dapat protektahan ang kawalan ng accountability.
2: Your Honor!
1: Yes. Ako, gusto kong tanungin kung tumpak ba, how would the legend rate your Herman cut?
3: Attorney,
0: oh my goodness.
3: Anong tingin mo sa pinagsabi nito?
1: What is the grade of the bar?
4: Bagsak mo
5: na. I think you should have joined the prosecution.
1: If you're not
5: really hard. Because, claro, yun ang gusto ng mga senator judges. Yung claro ang explanation.
2: Yes.
5: So, out of 10, 10.
2: Wow!
5: That's a gusto ko rin ihabol. Best friend ko, tatay ni
2: Yeah!
0: This is not my enemy.
5: Really.
0: Buti na lang, nabasbasan ako ng konti bayan.
2: Nag-agree yung ating 10,000 lawyers. Sumabot ng 10,000. Pero sa ngayon, nakalimot na ba kayo?
1: Dahil habang nangyayari ang baha, ang isa sa flood control, ang impeachment trial, tuloy pa rin ang pambubuli sa West Philippine Sea. Okay. Yan ang amin sa Bar Dagulan! Sa
6: Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan!
7: Bawal ang takot!
1: Kahit sa bulsa ni Alan, give me check it. Yan.
0: Naririnig na tayo.
2: Habang nagkakagulo tayo
1: sa
2: ating mga internal contradictions ng isang lipunan, meron ho tayo, huwag kalimutan na invader.
1: Yan.
2: Aggressor.
1: Yan.
2: No? At sila, kakalabas lang ng Global Times, yung spokesperson nila, no? Ng Communist Party of China, kakasabi lang, inulit-ulit, kanila ang Batanes. At yung mga tao daw sa Batanes, yung mga ibatan ay Taiwanese. No? So nilabas na naman nila, hindi lang Palawan ang kiniklaim nila, hindi lang Pag-asa, pati Batanes. Yes. Diba?
0: Unbelievable.
2: Oh, pati Cubao, malapit na nilang i-claim, di ba?
8: Yan naman kayo.
2: So, huwag natin kalimutan yan. Pero pinakamahalaga, huwag natin kalimutan na itong mga invader na ito, itong mga aggressor na ito, May mga kaalyado ng mga makapili. Ito! At marami sa kanila tatakbo sa 2028. No, dapat kalusin na yan. Dapat hatulan na yan. No? Hindi na kasing haba ng impeachment process. Dapat hatulan na yan. Bukas! Mahapon!
1: Asap!
2: Hindi na papalampasin yan. At huwag natin kalimutan, inuulit ko lagi,
1: yan.
2: Kayo ay sang-ayon sa pananakop nitong mga dayuhang ito o kayo ay tutol, walang gitna. Yung mga senador na yan ay sang-ayon. Di ba? Yung vice president na yan ay sang-ayon. Di ba? Wala pong gitna rito.
1: Wala talaga.
2: No? At ang inyong isinasakripisyo ay yung kayamanan ng bansa sa West Philippine Sea, ibig sabihin, sinasakripisyo nyo yung kinabukasan ng susunod na salinlahi. Ano? Walang gitna.
1: Wala talaga.
2: Pero may kaunti lang pahabol. Yung isang makapili ay pumunta sa RTC. Dahil nakasuhan kasi, ng grave threat. Panimula pa lang yan. Nakasuhan. Pero mo yung drama, biktima, at may papatay daw sa kanya sa loob. Yun yung kanyang narrative. Buti na lang, walang fuel yung kanyang narrative. Hindi siya hinuli. Hindi siya pinuntahan sa bahay. At hindi pinuno ng mga law enforcers yung RTC. Kaya, nawala siya lang steam. Andun siya, sabi ng sabi, kawawa naman ako. Ang daming gustong pumatay sa akin. No? Kahit sa loob niyan, may gustong pumatay sa akin. Napaka-concern ako sa aking pamilya. Apat na raan yung security mo. Diba? At least, hindi pinatulan. Kaya, kahit boring, no? Yun yung talagang dapat niyang makamit. No? Hindi sakyan yung kanyang victimization. Diba? Parang sinabi mo, si Alan, mapagkumbaba. Parang sinabi mong ganun
4: Totoo naman.
2: Kaya, hindi ubra ang pagiging biktima. Yun lang po.
1: Yan lang. Namiss ang partagulan? Senator Erlor na kapuran.
8: Koy pong ta... Ay! Nadala ko.
1: Na-promote. Kung sakali pong... Ito, mahalaga po bang usapin ng itong ating sobernidad sa West Philippine Sea? At gaano po ito kahalaga rin sa ating kapwa Pilipino?
5: Napaka-importante na issue itong West Philippine Sea, no?
1: Yan.
5: Kasi yung invasion, yung Chinese invasion, pero hindi lang physical invasion yan. Pati communications natin,
1: actually.
5: Pati technology natin, kasi pag nakikita natin yung mga cyber trolls na yan, ano, pag tinignan mo yung source, anong source? China. So, they're not only invading our lands, they're invading our minds.
1: Yes.
5: They're invading our thoughts. They're invading us. Kanya, sabi nga niya, wag tayong mag-victim-victim. Kasi ang totoong victim, ang taong bayan.
1: Yes.
5: Third thing, ito, sa sinabi mo, meron rin akong kilala.
1: Oh.
5: Na kaya mag-hire ng 5,000 pesos.
1: Oy.
5: Baka nag-hire na siya para sa'yo. Sinabi mong yan.
2: Actually, pwede naman nila subukan.
8: Challenge accepted.
5: Challenge accepted.
8: Hindi yan umaatras
2: Pwede naman subukan.
1: Ang kabuuan ng pinag-usapan natin dito kasi is katotohanan. Senator na naman. Attorney Lorna, kayo po ba ay namamanata sa katotohanan? Kasi meron po kami rito sa aming programa, lahat dapat na sinasabi dito ay pawang katotohanan. Kayo po ba ay willing at namamanata sa katotohanan?
8: Pumirma.
5: Naman.
1: Ito na. Papirmanahin natin si...
8: Iyan, Juan. Subjudice.
5: Fact sheet.
1: Yan.
5: Okay.
1: Yan.
8: At habang
1: habang pinapaliwanag namin kung anong mangyayari sa aming telebisyon.
8: Ibang kasama sa prosecution.
1: Wala po tayong fact sheet ngayon dahil ang fact sheet po mamaya yan sa premiere ng Quatolas Unfiltered! Yan, kaya yung mga team replay, abangan nyo mamaya.
2: For you, baby.
1: Kamay na oras na naman. Tayo natin. Meron dyan unfiltered ang ating pag-uusap.
2: Quatolas X-rated.
1: Yeah, hindi!
5: You have two shows at Filtered
1: then. Sa premiere na
8: sa bago ang lahat, siguro dapat palakpakan at pasalamatan natin ang ating guest. hanggang sa sobrang busy niya, nagbigyan tayo.
2: Nagbigyan tayo. At yung partner niya, si Jimmy! Pagaling ka, pwede, lulusubin ka nito. Pagaling daw, pagaling. Prayers.
1: Pag pinagigitan ka na, hindi ba na kung magkaawin, magkaibigan kayo. Parting words, ma'am. Sige, sabi, Senator, ay, ano, attorney. Nagnahilo ako, ha?
5: No, nagpapasalamat ako sa inyong apat, no? Because, first of all, sa dilim ngayon, parang kayo yung, I always say, it's better to light one little candle.
8: Yun, no?
5: Pero because of this show, four candles na kayo.
1: Oh.
5: So we're...
1: Because of that, guys, natin pagpatuloy.
5: There is more light, no? Sana lahat rin ng mga nanonood na kasama nyo, ipipirma rin sa
8: panata,
5: sa panata,
2: yes.
5: For the truth.
8: Tama naman.
2: For the future.
5: At yung panata na yan, sana dali nila sa susunod na eleksyon.
2: Yan. Electoral revolution.
1: Yan. So muli po ha, sa YouTube mamaya.
2: Mamaya?
1: YouTube. Cuatro Alas Unfiltered.
8: For
1: okay?
8: You, baby. Cuatro Alas for you.
1: Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos dalawang oras ng makabuluhang talakayan.
2: Sa bawat issue, may iba't ibang angle.
8: At sa bawat story, may iba't ibang kwento. Tita Lorna.
5: What guys?
2: Kapasay, himayin natin.
8: Himayin natin.
5: Ah, okay. Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
1: Yeah.
2: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko.
1: Dito lamang po sa Cuatro!

0: kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langgat neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: ito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: at umanap kumano ng pangaharas ang kanyang pamilya matapos ilabas ng korte ang warrant of arrest laban sa kanya. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
1: Isang araw matapos ilabas ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang warrant of arrest kay Vice President Sara Duterte, personal siyang nagpiyansa para sa tatlong counts ng kasong grave threats mga alas 11 ngayong Sabado ng umaga.
2: And it's no joke.
1: Nag-ugat ang kaso sa mga pahayag niya sa isang late-night online news briefing noong November 23, 2024. Sinabi niya rito na sakaling ipapatay siya, nag-hire umano siya ng hitman para itumba si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bago pumasok sa Quezon City Hall of Justice, paulit-ulit na sinabi ni Duterte na nangangamba siya sa seguridad niya at ng kanyang pamilya.
3: Tulad ng ginawa nila ngayong umaga na ito, nilaras nila kung nasaan yung nanay ko, nasaan yung anak ko. Wala na akong tiwala sa pulis, wala na akong tiwala sa mga korte. I do not feel safe at all.
1: Reklamo ni Duterte, matagal na umano siyang hinaharas ng pulisya mula pa noong 2023.
3: Kung mamatay ako ngayon, mamaya ang gabi, walang malalagot eh, naguhugas kamay lahat eh. Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Yan lagi ang sinasagot eh.
1: Nakiusap pa si Duterte sa media na samahan siya sa loob ng korte.
3: Sunod ka sa atin. Ano mo lang? Kita lang ang bayan ko. Ano nangyayari sa
1: mag-aalauna ng hapon nang lumabas ng korte ang bise. Hawak niya ang certificate na nakapaghain na siya ng cash bond na tig 120,000 pesos sa bawat count ng kasong grave threats o kabuuang 360,000 pesos. Iginiit ang kanyang abogadong si Attorney Paul Lawrence Lim na walang naging special treatment kay Vice President Duterte nang sumailalim siya sa booking procedure kabilang ang pagkuha ng kanyang mga fingerprint. Pero hindi na aniya kinuna ng mugshot ang vice-presidente at pinayagan siya ng korte magsumite ng sariling litrato. Kinumpirma ng Quezon City Police District Public Information Office na pwede naman ito dahil hindi na siya sumailalim sa kustodiya ng pulisya.
4: Kasi yung mugshot, yung kinukunan kunyari ng pulis, yun lang ay pag-inaresto. Again, the vice president voluntarily appeared before the court that issued the warrant. So there was no need for her to be arrested.
5: Since wala naman pong arrest na nangyari by the law enforcement, dahil dumiretso naman po si VP sa court, sumunod na po tayo doon sa process as dictated by the court. So kung ano po yung process ng court, yun na po yung sinunod natin.
1: Nakasaad sa requirements ng Office of the Court Administrator Circular No. 204-2022-AA na kailangan magsumite ang respondent na magpapiyansa sa korte ng apat na set na mga litratong nagpapakita ng kanyang front, left at right profiles. Kailangan ding isulat niya mismo ang kanyang pangalan at pirmahan ang likod ng bawat litrato. Bago umalis, niyakap si Duterte ng ilang supporter. Una nang tiniyak ng kanyang abogado na haharapin ng bise ang kaso at gagawin ng kanyang kampo ang lahat ng legal na hakbang. Ayon sa pulisya, lifted na ang warrant of arrest laban sa vice-presidente matapos niya makapagpiyansa. Kaya pagkalabas si Duterte ay nag-alisa na rin ng mga pulis na pinakiusapan ng korte na magbantay ng seguridad sa lugar. Inaasahan na dadalo rin si Duterte sa kanyang pagbasa ng sakdal na itatakda ng korte. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
6: Kulong ang second-year college student sa Lipa City, Batangas na nagpanggap na dinukot at nanghingi ng 300,000 pisong ransom para umano sa kanyang kalayaan. Natuklasan ng mga otoridad na lulong sa online gambling ang estudyante at hinahabol ng mga pinagkakautangan sa mga online lending app.

0: naman, Papa Troll. Then is that.
1: Sorry po. Mahal na mahal ko po kayo.
2: Nakapiring ang mga mata at umiiyak na nagmamakaawa ang second year college student sa video na natanggap sa messaging app ng kanyang ina, mga kamag-anak at kaibigan. Sa unang chat messages sa kanyang ina, sinabing dinukot ang 19-anyos na lalaki at may 2 oras ang kanyang pamilyang ibigay ang 300,000 pisong ransom kapalit ng buhay ng anak. Humingi ng tulong ang pamilya sa Lipa City Police. Ayon umano sa ina ng biktima, inihatid pa niya sa eskwelahan ng anak na may exam noon. Pero sa investigasyon ng pulisya, kasama ang PNP Anti-Kidnapping Group, natuklasang matapos ang exam, sumakay ang estudyante sa motorcycle taxi at nagpahatid sa isang mall. Mula doon, nagtungo naman siya sa Calamba City. Sa kwarto ng isang hotel natunto ng mga pulis ang estudyante.
3: Si Hebeto ng Lipa, buksan mo na to.
2: Tumagal pa ng ilang minuto bago nakumbinsi ng mga pulis ang estudyanteng buksan ang pinto ng kwarto. Walang nakitang kasama siya sa loob. Sa pagtatanong ng mga pulis, umamin din ang estudyante.
4: Although sinasabi niya na may nagutos daw sa kanya na pumunta doon. Pero later on, ay umamin din siya na in-stage niya lang yon yung kidnapping kasi meron siyang pinagkakautangan, nalulong siya sa online gambling at nag-avail din siya ng mga online lending.
2: Ayon sa pulisya, 50,000 ang naipatalo ng estudyante sa online gambling at 80,000 naman ang utang niya sa online lending app. Nakiusap ang ina ng estudyante na huwag nang kasuhan ang kanyang anak pero ayon sa Lipa Police,
4: naawa tayo pero meron siyang pananagutan sa batas at kailangan mapaintindi natin na may accountability. Nag-create din siya ng panic doon sa mga pinagsendan niya ng mga messages. At may resources din tayong inilaan para matrace siya.
2: Nagpaalala ang mga otoridad sa mga magulang na gabayang mabuti ang kanilang mga anak, lalo na laban sa mga bisyo tulad ng sugal.
4: Maraming nasisirang buhay, pamilya, pag-aaral, i-delete na natin yung mga apps sa mga cellphones natin dahil walang magandang patutunguhan. And then yung mga parents din ay magkaroon tayo ng paraan para mamonitor natin yung mga online activities ng ating mga anak.
2: Tumanggi na ang magbigay ng pahayag ang suspect. Kinasuhan siya ng paglabag sa unlawful use of means of publication and unlawful utterances na may kaugnay sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Dennis Datu, ABS-CBN News.
5: Natagpo ang patay ang magkapatid na menor de edad sa Tineg, Abra nitong Biyernes. Ito ay matapos silang may ulat na nawawala. Sa ikinasang rescue operation ng mga tauhan ng MDRRMO, mga pulis at mga opisyal ng Barangay Cagayanan o Kaganayan, natagpuan ang bangkay ng siyam at 10 taong gulang na magkapatid sa bulubunduking bahagi ng Sitio Magsalang. Ayon sa Tineg Police, Martes, September 1, nang huling makita ang magkapatid na nanunuluyan kasama ng kanilang lolo at lola. Ayon sa lolo, inakala nilang umuwi sa kanilang mga magulang ang mga biktima sa Sitio Asilip. Pero nakumpirmang wala doon ang dalawa. Hindi pa tukoy kung ano ang ikinamatay ng magkapatid. Timbog ang 8 hinihinalang miyembro ng Termite Gang sa tangkang pagnanakaw sa isang sanglaan sa Santa Ignacia, Tarlac nitong Biyernes ng umaga. Agad nakaresponde ang mga pulis matapos ma-activate ang alarm system ng sanglaan. Tumambad sa kanila ang isang maliit na buta sa sahig malapit sa roll-up door ng establisimiento na konektado naman sa drainage system sa kahabaan ng Romulo Highway. Naabutan pa ng pulisya na tumatakas sa lagusan ang 5 sa mga suspect. Arestado rin ang 3 pa nilang kasamahan na naghihintay sa isang truck. Na-recover sa mga suspect ang isang improvised firearm, 2 granada, 5 sachet ng hinihinalang shabu at mga kagamitang gaya ng lagaring bakal, bareta at pait. Inihahanda na ng pulisya ang reklamong isasampa laban sa mga inaresto.
0: Kapag pumunta ka ng anti
6: Antipolo, hindi dapat makalimutang bumili ng pasalubong na suman sa Ibos. Isang dating tricycle driver ang nakahanap ng bagong pagkakakitaan sa pagtitinda nito. Alamin natin ang kanyang kwento sa May Puhunan, Kaya Mo!
7: Hello mga kapuhunan, ako po si Kuya Will na nagtitinda po tayo ng suman. Ito po, suman sa Ibos ng Antipolo. Ito ang kanilang gustong gusto rito napuntahan. Sa kaibigan ko, taga Antipolo din, tinuruan ako magsuman. Yun po, ang sabi ko, magkano bang puhunan sa suman? Sabi sa akin, konti lang. Pag siguro, pag may dalawang malakit ka, okay na. Ito pong ang ating paggawa nito, talagang walang timbang-timbang, pati paggawa ng kampel, walang sukat-sukat sila. Dahil sila, matagal na mga gawa, kabisadong-kabisado na po nila. Minsan po, araw-araw po, nakakasampu kaming kaldero. Ang isa po nun, pumapalo ng 600 plus bawat isa. Natutuwa naman po ako dahil sa aking paghihirap. May naunang-una nga, may naipupundar ako, may natutulungan ako kung anong hiningi sa akin. Kung kaya kong ibigay, ibinibigay ko. Ang anak ko pong bunso, niregaluhan ko ng isang bahay. Yung mga apo ko, napapag-aral ko lahat.
8: Panuorin ang kabuuan ng kwento sa May Puhunan, Kaya Mo, Linggo alas 3 ng hapon.
5: Ilang barangay sa Laguna lubog pa sa baha. Malawakang dredging sa Laguna de Baing isinusulong. At kay tennis star Alex Ayala, posibleng maging champion ng major tournament ayon sa isang dating US Open finalist sa pagbabalik ng TV Patrol

0: com Drake Berka. Que vibes, que? Vibes, que vibes,
1: que sama sa wanan. Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man,

0: Agana Bridge sa Tarlac City. Napadpad ang 11 babaeng biktima sa Bayambang, Pangasinan nitong Sabado. Patuloy naman ang paghahanap pa sa driver ng nahulog na sasakyan. Sa kabuuan, isa ang nakaligtas, tatlo ang nasawi at isa ang hinahanap pa. Nakiramay naman ang lokal na pamahalaan ng Tarlac sa pamilyang nawalan ng minamahal dahil sa insidente. August 29 ng gabi nang bumigay ang bahagi ng Agana Bridge sa kasagsagan ng habagat at malakas na agos ng Tarlac River. Pasintabi po dahil may pagbanggit ng karahasan sa ulat na ito. Matapos ang ilang insidente ng karahasan sa mga eskwelahan, pinangunahan ng Department of Justice ang isang seminar laban sa pambubuli. Para naman sa Council for the Welfare of Children, hindi lang dapat ang mga magulang ang maging responsable para maproteksyonan ang kabataan sa cyberspace. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
1: Parents. Mismong Department of Justice ang nanguna sa seminar kontra bullying sa bagong Tanyag Integrated School sa Taguig City nitong Biyernes. Lumitaw sa isang kasong inimbestigahan ng mga otoridad na ang sangkot na child in conflict with the law ay biktima rin ng pambubuli.
2: Hindi ko lang sasabihin ang particular na insidente, pero lumalabas sa investigasyon na yung isang child in conflict with the law, yung tinatawag po natin na CICL, lumalabas na nagreklamo na pala siya, na nabully siya.
3: Yes, it's all anecdotal at this point, no? Because the cases are still either in the prosecution stage or in the courts, before the courts and trial.
1: Para kay Yusek Dato, hindi dapat ipagwalang bahala ang mga ganitong insidente dahil maaari nga itong humantong sa paggawa ng karahasan sa eskwelahan.
4: Ayon sa eskwelahan, 8 ang naiulat na insidente ng bullying sa bagong Tanyag Integrated School noong nakaraang school year. 2 riyan ay pisikal na pambubuli. Pero anilay mababa man ito kung ikukumpara sa dami ng estudyante ay nais pa rin ng eskwelahan na mapababa ito sa pamamagitan ng information drives.
1: Base sa Department Circular No. 26 ng DOJ, maaaring idulog sa Action Center o Local Prosecution Offices ang mga insidente ng bullying. Nagbabala rin ang kagawaran sa mga estudyante sa mga naguudyok ng karahasan o yung mga tinatawag na groomers.
2: Meron ba kayong naranasan na nag-aalok sa inyo na pumunta na sa WhatsApp o sa Viber? Tawag doon groomers, no? Ignore them. Huwag na huwag nyo nang bigyan sila ng pagkakataon o atensyon na dalhin pa kayo sa lugar, virtual or physical.
1: Para kay Council for the Welfare of Children Under Secretary Angelo Tapales, dapat tumulong din ang mga online at gaming platform na protektahan ang kabataan sa cyberspace.
5: The platform should also help. Hindi kaya ng parents lang. No? The platform should also be safe, private by design, the best interest of the child.
1: Suportado ni Tapales ang regulasyon at hindi pagban agad sa mga platform. Iginiit naman ng PNP Women and Children Protection Center kung gaano kahalaga ang responsableng pagmamay-ari ng baril. Matatanda ang mga law enforcement officers ang may-ari ng mga baril na ginamit sa mga school shooting sa Tacloban at Zamboanga.
6: We should be responsible also na itong gun na to is to protect us, not to harm, especially the children. How we will have that storage, have that doon sa bahay nyo, sa sasakyan nyo, para hindi siya ma-access ng isang tao na wala talagang kakayahan to hold or to get in touch with that gun.
1: Unang ipinanukala ng DILG ang inspeksyon sa bahay ng mga may-ari ng baril para matiyak na nakasusunod sila sa gun safekeeping protocols. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.

0: na ang isinamba sa piskalya at sa korte kasunod ng mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban City at Zamboanga City. Dahil dito, maaaring managot sa batas ang mga may-ari ng baril na ginamit kahit pa lisensyado ang mga ito. Yan ang pag-usapan natin sa Alamin ang Batas. Mga lisensyadong baril na pag-aari ng mga tauhan ng Philippine National Police at Bureau of Customs ang lumalabas na ginamit sa mga school shooting sa Tacloban City at Zamboanga City kamakailan. Binigyang diin ni Attorney David Aquino ng Philippine Law School na sa ilalim ng Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, mahigpit ang mga probisyon bago bigyan ng pribilehiyong magmay-ari at makapagdala ng baril ang isang tao. Dapat hindi nahatulan ang aplikante ng matinding krimeng labag sa moralidad ng lipunan. Dapat ding dumaan sa tests sa ilalim ng isang psychologist o psychiatrist na accredited ng Philippine National Police. At dapat ding pasado sa drug test.
1: Ang ipinapalagay at itinatakda ng batas ay ang paggamit ng armas, pagposes ng mga armas ay dapat mapapunta lamang sa mga taong may sapat na pag-iisip, may kakayahan, mentalidad at may control sa sarili. Kaya nga may neurotest pa yan para hindi malagay sa alanganin ang taong bayan.
0: Mas lalong nagiging komplikado ang usapin sa baril kapag ang lisensyadong armas ay ginamit ng ibang tao. Sa mga school shooting incident kamakailan, mga estudyanteng menor de edad ang gumamit ng baril ng tiyahin sa Tacloban at baril ng ama sa Zamboanga. Sa depinisyon ng batas, loose firearm ang tawag sa hindi rehistradong armas, armas na altered o pinalitan ang mga parte, nakaw o illegally manufactured. Di bababa sa 17 taon, prisyon koreksyonal na lang ang parusa sa illegal na paghawak o pag-iingat ng armas. Pinayagan na rin makapagpiansa sa kasong illegal possession of firearms. Ayon kay Attorney Aquino, mas maiiwasan ang mga krimen kung mas matindi ang parusa.
1: Maiiwasan yung mga maling paggamit ng mga armas na ito kung may takot ang taong bayan na kapag hindi mo iningatan ang paghahawak ng armas na nilisensya sa iyo, ay pwede kang makulong o pwede kang hindi makapagpiansa habang dinidinig ang kaso.
0: Sa Comprehensive Firearms Law, ang paggamit ng loose firearm ay maaring maituring na aggravating circumstance o mga kondisyong maaring makapagpalala sa krimen. Sinampahan na ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries ang mga may-ari ng baril sa mga insidente sa Tacloban at Zamboanga dahil umano sa kapabayaan. Dawit din sa reklamo ang security personnel ng eskwelahan. Ayon kay Attorney Aquino, pwede ring sampahan ng reklamo ang mga paaralan dahil responsibilidad nila ang mga estudyante sa loob o labas man ng paaralan sa mga school-sanctioned activities. Pero may pagkakataon naman ang mga inaakusahang depensahan ang kanilang mga sarili.
1: If the school can prove that they exercise diligence of a good father of the family to prevent this mishap and yet nangyari pa din. But they have to prove na they did everything na para mapigilan ang incident.
0: Sa huli, umaasa si Attorney Aquino na masasawata ang mga insidente ng karahasan sa mga campus sa pamamagitan ng tama at mahigpit na implementasyon ng mga umiiral na gun laws.
1: Ang pagmamay-ari ng armas ay hindi karapatan. This is a privilege. Ibig sabihin, dahil privilege ito, hindi ito dapat sinasayang.
0: Mga kapamilya, pare-pareho nating dalanging maging ligtas, hindi lang ang mga estudyante sa paaralan, kundi lahat tayo, nasa pampubliko o pribadong lugar man. Hindi maikakailang mga batas na may matinding parusa ang isa sa mga pananggalang natin sa karahasan at wastong pagpapatupad nito. Kaya mga kapamilya, iba yung pag-iingat din po ang ating paalala. Siyempre, ugaliin nating alamin ang batas.
2: Heads up, Pinoy Potterheads! May mahiwaga ang Christmas celebration na pwedeng pasyalan na tila straight from Wizarding World. Samantala, may pasabog na abangan ng 18. Ito ang pagsasama ng King of Philippine Christmas Carols, Jose Marichan, at Kings of P-Pop, SB19. Alamin yan sa Pagpapatrol ni Ana Cerezo.
3: Whenever I see girls and boys,
4: oh my God, Pasko na!
5: Maagang regalo ang hatid sa itina ng tinaguriang King of Philippine Christmas Carols, Jose Marichan. Dahil kasama niya ang Kings of P-Pop, SB19, sa kickoff ng Vermont para sa campaign ng Department of Tourism.
6: One group in DOT, fans sila ni Jose Marichan. And then of course, almost everybody fans siya ng SB19. So somebody said, bakit dito natin pagsama? Tapos ako sabi ko, that's a great idea. Tapos pumatok talaga.
5: Aabangan ang iba pang content at BTS ng SB at ni Jose Marichan.
6: We're covering all the segments and we will be releasing in a few days yung organic exchange na hindi scripted. Ang ganda-ganda ng interaction. The boys are very magalang and they know all the songs. So their knowledge of the repertoire of even the olden days extensive. So the musicality of both sides talagang undisputed.
5: Pero nang tanungin kung posibleng magsanipwersa ang dalawa para sa panibagong awit.
6: We haven't talked about it yet. So hopefully they will have collaboration together and we listen to the people. If they want it, we'll make it happen.
5: Tiyak namang may aabangang bagong kanta at performance sa SB supporting an ASEAN Summit. Nagsimula na rin ang Christmas Magic sa Manila at parang diretso mula sa mga pakina ng libro at eksena sa pelikula. May experience na ang isang mahiwagang gabi sa Harry Potter A Yule Ball Celebration. Kasama sa mahiwagang gabi ang mga aktibidad na inspired sa Harry Potter Wizarding World tulad ng Champion Waltz, Fashion Parade, Wizarding Duels at iba pa. Pinalawig ang immersive experience na ito hanggang December 13. Kaya tiyak na may enjoy ng Pinoy Potterheads ang Wizarding World. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
2: Pagsalaula sa pagkaing tinda sa isang convenience store, viral sa social media. PNP walang bantang na monitor laban kay VP Duterte o sa kanyang pamilya. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

0: nangyayari sa iyo sa loob.
1: Sa isang pahayag, nilinaw ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. na walang namumonitor o natatanggap na anumang beripikadong banta ang PNP laban sa buhay ng vice-presidente o kanyang pamilya. Binigyang diin ng PNP na hanggang sa ngayon walang isinumiting opisyal na ulat o sumbong ang kampo ni Duterte hinggil sa mga binanggit niyang banta sa kanyang buhay na nagsimula pa umano noong taong 2023. Sa kabila nito, tiniyak ng PNP na patuloy nilang binabantayan at sinusubaybayan ang sitwasyon upang matiyak ang kaayusan. Nanindigan ng pamunuan ng pulisya na ang lahat ng kanilang operasyon at pagpapadala ng mga tauhan ay nakatali sa kanilang sinumpa ang tungkulin na magsilbi at maprotekta sa publiko ng may propesyonalismo at paggalang sa batas. Umani naman ang iba-ibang reaksyon ng pahayag ng bise. Nakakabahala para kay House Prosecution Panel Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong ang pahayag ni VP Duterte na nagbibigay ng duda sa mga institusyon tulad ng pulisya at korte. Bilang abogado aniya, alam niya ang nararapat na remedyo kung may reklamo siya sa mga aksyon ng gobyerno. Hindi dapat aniya nakadepende ang tiwala sa batas at mga institusyon kung pabor o hindi ang mga hakbang ng mga ito. Sabi naman ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, kailangang managot ni Duterte sa kaso. Nanawagan din siya sa bise na tigilan na ang drama at harapin na lang ang mga alegasyon sa korte. Tinawag naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na entitled brat si Duterte, lalo't sumasailalim ang kanyang kaso sa due process kumpara sa mga kritiko at biktima ng extrajudicial killings. Para naman kay ML Party List Representative Laila De Lima, malinaw ang naging pagbabanta ni Duterte kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. At nakitaan ito ng korte ng sapat na basihan para litisin ang vice-presidente. Dinepensahan naman ng mga kaalyado ni VP Duterte. Nagpahayag ng pakikiisa sa kanyang kapatid si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa social media. Kinundin na naman ng PDP laban na isang pag-atake sa oposisyon ang inilabas na warrant of arrest laban sa bise. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
2: Hindi makaaapekto sa paglilitis ng impeachment court ang kasong kriminal laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa panig ng prosekusyon. Giit naman ng panig ng depensa, hindi nangangahulugang guilty na ang vice-presidente dahil sa inilabas na arrest warrant ng Quezon City RTC. Nagpapatrol, Daniza Fernandez.
3: Pupunta ako sa polis, wala akong tiwala dyan sa kanila eh. I do not feel safe at all.
4: Bagaman may agam-agam, sumipot sa Quezon City Regional Trial Court para magpiansa sa kasong grave threats si Vice Presidente Sara Duterte. Kaugnay ito sa sinabi niyang may inutusan na siyang hitman laban sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pero giit ng prosecution panel sa impeachment, magtutuloy-tuloy pa rin ang paglilitis sa Senado kahit pa humaharap sa hiwalay na kasong kriminal ang bise. Paliwanag ng prosekusyon, gugulong pa rin ang paglalatag ng mga ebidensya sa impeachment court.
5: Magkaiba naman ho yung nature ng proceedings ng dito sa criminal case at pati dito sa impeachment proceedings. Mag-iiba din ho yung penalty, iba din ho yung purpose.
4: Ani Tolosa, ang parusa sa grave threats ay pagkakakulong, habang pagkakatanggal naman sa puwesto at perpetual disqualification ang sa impeachment. Bagamat hindi siya ang abogado sa kasong grave threat, iginiit naman ng impeachment defense lawyer na si Justin Gular.
6: Hindi naman po yan finding of guilt ng Vice President.
4: Samantala, hindi pa pinal ang balak ng prosekusyon na bitawan ang Article 3 o ang artikulo patungkol sa bribery o panunuhol laban kay Vice Presidente Sara Duterte para mapabilis ang paglilitis sa opisyal. Maaaring unahin muna aniyang talakayin ang artikulo patungkol sa unexplained wealth o di na ipaliwanag na yaman. At kung may oras pa, saka tatalakayin ang umano'y panunuhol.
7: We asked the court to issue subpoena to so many banking institutions, no? Tapos kumuha din tayong records from DIR, AMLAC, meron tayong nakuhang mga madaming dokumento na sa tingin namin, no, talagang importante nga maipakita to sa proceedings na ito. So, it will go to waste kung yun naman yung hindi na natin ipopursue.
4: Sinabi rin ng defense team na mapapabilis ang paglilitis kung bibitawan ang isang artikulo, pero gagalangin nila ang mapagdedesisyonan ng prosecution.
6: Aantayin namin. Kung ano yung steps ng prosecution when they make it formal. When I say formal, kapag sasabihin na po talaga nila sa mismong impeachment proceedings, di po ba? And I think naman, once that happens...
4: Dagdag ng defense lawyer na si Gular, 90 araw ang kanilang kakailanganin para naman maipresenta ang kanilang testigo. Handa rin anila sila sa whole day session na paglilitis. Nasa opsyon pa rin na gawing testigo ang vice-presidente, pero wala pang penal na desisyon ukol dito.
2: Sa usapin ng threshold o bilang na kailangan para makonvict si Duterte, sinabi ng prosekusyon na nakatuon sila sa pagpapatibay ng kaso laban sa vice-presidente para masigurong makukuha anuman ang mapagdesisyon ng numero. Deniza Fernandez, ABS-CBN News.
8: Bubog pa rin sa baha ang halos 30 barangay sa gilid ng Laguna de Baí. Ang masaklap, posibleng abutin ng ilang buwan o magpapasko bago ito tuluyang humupa. Isinusulong naman ng lokal na pamahalaan ang malawakang dredging para mapalalim ang lawa. Nagpapatrol, Dennis Datu.
9: Wala sa laot pero nagbabangka ang mga residente papunta sa kanilang bahay sa Sitio Mapayapa at Masagana sa Barangay Pansol, Calamba City, Laguna. Higit 1 linggo na kasing lubog sa baha ang lugar. Sa pinakadulong bahagi, aabot sa 6 tao o 6 na talampakan ang lalim ng tubig. Pero pilit ginagawang normal ang mga residente ang kanilang pamumuhay, gaya ni Mary Ann, na bukas pa rin ang maliit na tindahan.
10: Lagi po, taon-taon po, ang hiniling lang po namin saan dito, yung riklap lang po na hanggang dun po para hindi na po pinapasok talaga dito yung tubig.
9: Si Angelita, sa edad na 65, nasanay na sa palagi ang pagbaha. Pero kahit walang kasama sa bahay at marami nang iniinda sa katawan, ayaw naman niyang lumikas dahil anya wala na siyang mapopwestuhan sa evacuation center.
11: Hindi ko na malalawak kasi sobra-sobra na pong hirap ko eh. Dito na po ako nagkasakit eh. Yung mga namagaanang rayuma sa lamig.
9: 79 na pamilya na sa evacuation center sa Barangay Pansul sa Pag-apaw ng Laguna de Baí. Pinagtagpi-tagpi naman kahoy ang ginawang tulay para may pansamantalang madaanan ang mga residente habang lubog pa sa tubig ang kalsada.
12: Pinaka-catch basin ng lawa ng Laguna. So, malapit sa lawa ng Laguna ang Sitio Masagana at Sitio Mapayapa. Yung mga resort dito ay lubharing na apektuhan at wala rin silang kinikita.
9: 29 na barangay sa gilid ng lawa na sakop ng San Pedro, Binyan, Santa Rosa, Calamba, Los Baños, Santa Cruz, Pakil at Paite ang mataas pa rin ng tubig. Kaya isinusulong ni Governor Sol Aragones ang malawakan dredging o pagpapalalim sa Laguna de Baí para mapalaki ang kakayahan nito na sumulol ng tubig at hindi umapaw.
13: Itong first district, nasimula na kasi baha, hindi itong first district namin. Tapos tuloy-tuloy doon sa mga, sa iba't ibang areas. Ito yung dahilan kung bakit nagpupulong ang mga mayors, isama natin ang mga congressman at kami lahat para mahimay talaga yung step by step na dapat gawin at ano ba ang pinakaangkop sa sitwasyon ngayon ng baha ng Laguna.
9: Kabilang din sa plano ang rehabilitasyon at gawing magkakonekta ang mga drainage system. Posible naman tumagal pa ng 3 buwan o abuti na magpapasko bago tuluyang humupa ang baha sa mga barangay sa gilid ng lawa dahil sa malalakas na pag-ulan. Dennis Datu, ABS-CBN News.
8: Nakuna ng video ang isang ipo-ipo o water spout sa Iloilo nitong Biyernes. Na-videoan ng isang residente ng Purok 1 ang mataas na ipo-ipo sa dagat ng bayan ng San Joaquin. Wala namang naidulot na pinsala ang ipo-ipo na tumagal lang ng 2 minuto bago tuluyang nalusaw.
2: Sa lagay ng panahon, patuloy na nakaaapekto sa Luzon at Visayas ang southwest monsoon o habagat. Ayon sa PAGASA, dahil sa habagat, makararanas ng paminsan-minsang pag-ulan ang Metro Manila, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Habang ang Ilocos Region, mga natitirang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Abra at Benguet ay maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang aasahan. Ang natitirang bahagi ng Luzon at Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulog naman ang mararanasan. Umiiral naman sa Mindanao ang localized thunderstorms na dahil ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulog. Samantala, may binabantayang bagyo ang PAGASA, ang tropical storm na may international name na Crovan, ang dating bagyong Pilandok na muling pumasok sa monitoring domain ng ahensya.
8: Mas mabigat na pagsubok ang haharapin ni Alex Ayala sa third round ng US Open. Makakatapat niya ang kaibigang si Iva Jovic. Samantala, sinabi ng isang dating US Open finalist na may potensyal ang Pinay na maabot ang world number 1. Mula New York, nagpapatrol, TJ Manoto.
14: Matapos madaig sa straight sets ang Ukrainian na si Oleksandra Olinikova, pinag-aandaan naman ni Alex Ayala ang round 3 ng US Open. Tanghali nitong Biyernes sa Amerika, balik practice ang Pinay tennis star kasama ang kanyang coaches. Ilang beses din silang nag-usap para sa mga kailangan nalang paghandaan. May punto pang may pinakita si Alex sa kanila sa kanyang cellphone. Kahit wala siyang laro sa araw na ito, may ilang Pinay fans pa rin na nag-abang para makapagpa-autograph at selfie. Matapos si Alex, ang kalaban naman niya sa round 3 na si Iva Jovic ng USA ang nag-insayo din. May special na taling inilalagay ang kanyang mga coach sa net para matarget ni Jovic ang kanyang mga tira na dapat lumusot doon. Matalik na magkaibigan sina Ayala at Jovic na nagtapat din sa Stars of the Open exhibition match noong Webes. Dalawang beses na sila nagtagpo at parehong panalo si Jovic. Una sa first round ng French Open noong Mayo na clay court at sumunod sa Queen's Club Championships round of 16 na grass court naman. Pero habang nakatutok ang lahat sa susunod na hamon ni Ayala, para sa dating world number 4 at 1997 US Open finalist na si Greg Rusedski, matagal lang kitang-kita ang mga katangian nagpapa-espesyal kay Alex.
15: She reminds me, I describe her as two players in one. So the intensity and focus of every point like Rafael Nadal, the movement of Sinner, when she is so mentally tough, she's humble, she's aggressive, she's coachable, and she's getting better all the time.
14: Para kay Rusedski, hindi lang top 10 ang posibleng marating ng 21-year-old Filipina.
15: When she's 23, 24, 25, there's no reason if she keeps on progressing in the manner she has the last year and a half, 2 years, that there's no reason she couldn't be world number one and winning majors.
14: At habang patuloy ang pagtaas ng expectation kay Ayala, may mensahe si Rusedski sa mga Pilipino na kasubaybay sa bawat hakbang ng kanyang pagangat.
15: You have a diamond in the rough, as I call it, and it's starting to get polished right now, so it's coming into good form. And I would say, enjoy the journey. You're going to have a decade of great tennis with a Filipina that can be number one in the world in tennis and win majors.
16: World number 1, Grand Slam champion, para kay Greg Rusedski, posible ang lahat ng yan para kay Alex Ayala. Pero bago mga pangarap para sa hinaharap, isang laban muna ang kailangan harapin. Ang round 3 kontra sa kaibigan at kapwa rising star na si Iva Jovic. TJ Manoto, KBS-CBN News, Flushing, New York.
8: Lea Salonga, may Walk of Fame star na. Mga Pinoy nakisa sa pagdiriwang sa Hollywood. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

0: kaya sa PNP at sa korte. Ayon sa Malacanang, ipinatutupad ng Philippine National Police ang mandato nito na naaayon sa batas, walang kinikilingan at walang halong politika, kundi para sa bawat mamamayang Pilipino. Nananatili anyang profesional ang pulisya sa pangangalaga sa mga karapatan ng lahat ng taong nasa ilalim ng kanilang proteksyon. Buo anya ang tiwala ng administrasyon sa pamunuan ng PNP at sa hanay nito. Ipinapaalala rin sa publiko na ang anumang agam-agam o reklamo sa aksyon ng pulisya ay maaring ipaabot sa legal na pamamaraan at hindi sa pagsasagawa ng mga isyung walang batayan. Dagdag ni Castro, ipinaalala sa lahat na hindi papayag ang administrasyong maging sandata ang PNP sa anumang karahasan. Nagbabala ang isang malaking convenience store chain laban sa kung sino mang gagalaw at sasalaula ng kanilang tinitindang pagkain at maglalagay sa mga customer sa panganib. Inilabas ang pahayag matapos kumalat sa social media ang video sa isang branch nito kung saan dinilaan ng isang babaeng customer ang ibinebentang hotdog at ibinalik ito sa lalagyan. Kumuha rin ng isa pang hotdog ang babae gamit lamang ang kamay. Iginiit ng convenience store chain na prioridad nila ang kalinisan at food safety. Anila, anumang pagkain o inumin na hindi ligtas, ibenta ay agad na itinapon. Siniguro rin ng kumpanya na mananagot sa batas ang sinumang lalabag sa ipinatutupad na panuntunan sa kalinisan.
1: Formal na hiniling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Trial Chamber 3 na amyendahan ang tinatawag na Electronic Court Protocol. Sa mosyong isinumite noong September 3, nagbabala ang kampo ni Duterte sa paglobo ng mga ebidensyang inihain ng prosekusyon na umabot na sa ngayon sa mahigit 25,000 items mula sa dating 5,000 dokumento. Ipinunto ng depensa na marami sa mga isinusumiting ebidensya ay mga open source at user-generated na material mula sa internet. Para hindi umano bahain ang korte ng mga pekeng impormasyon o malabong dokumento, iminumungkahi ng depensa na magdagdag ng column of field para sa ekspertong pagsusuri. Ginawa ng depensa ang hakbang bago pa magsimula ang opisyal na paglilitis sa November 30. Wala pang inilalabas na pinal na desisyon ng ICC Trial Chamber 3 kung pagbibigyan ang hirit ng depensa. Makapaniwala ang Pinay Broadway star na si Lea Salonga na may sarili na siyang star sa Hollywood Walk of Fame. Siya ang unang Pinoy na ginawaran ng pambihirang pagkilala. Nagpapatrol, Yong Chavez.
2: Ladies and gentlemen, we're proudly walking to the Hollywood Walk of Fame, Lea's Live.
3: Opisyal na idineklara ang Lea Salonga Day sa Hollywood matapos niyang matanggap ang kanyang star sa pamosong Walk of Fame.
4: I've walked down this street many times. I've stepped on a lot of famous people. And now, people get to step on me. Which feels strangely appropriate for a show business. I love a full circle moment.
3: Marami sa mga dumalong artista ay nagsabing si Lea ang dahilan kaya nangarap silang maging performer din.
5: Oh my gosh, when I heard Lea Salonga existed, first I was just immediately drawn into the space that maybe that could be me, maybe I could also be a part of that world.
3: Inamin ni Darren Criss na isa si Lea sa naging inspirasyon niya para maging Broadway star.
6: This is someone who stands her ground and does not let people walk all over her. She is someone who takes their work very seriously.
3: Maliban sa mga presenters na sina Mulan star Ming Na Wen at American singer na si Brandy, dumalo rin sa seremonya ang mga Filipino stars na sina Her, Pops Fernandez at Dali De Leon.
7: Medyo, teka muna, parang hindi ko pa na-absorb masyado yung impact ng araw na to.
3: Sa eksklusibong reception para kay Lea, binigyan siya ng espesyal na regalo ng Forgotten Island filmmakers na sina Joel Crawford at Chanuel Mercado. Kinagabihan, dumalo naman si Lea sa Forgotten Island Hollywood screening at Q&A sa Manila International Film Fest. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood.
1: Yes, Pinoy diba? Pride talaga.
8: Hindi ka ba kakanta ng ano, Mulan o kaya
1: Reflection.
8: A whole new world.
1: Correct. Bukod sa pagiging Broadway star, eh, siya rin yung kumanta ng ilang Disney songs. Pride kaya recently, di ba, nagkaroon sila ng performance ilang mga Disney princesses, kumbaga.
8: Pride talaga ng Pilipinas. At syempre, speaking of isa pang pride ng Pilipinas, bukas. O mamaya na yan, di ba? Abangan po natin si Alex Ayala.
1: Mamayang gabi sa US, pero Philippine time ay around 7 a.m. Mm. If I'm not mistaken. Oo, kaya marami ang gigising ng maaga para kay Alex Ayala.
8: Go, Alex!
1: Go, Alex! Good luck! At yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po, si Victoria Tulad.
8: Uy! 111 days na lang, Pasko na. Sa ngala po ng EBS-CBN News in the Service of the Filipino, ako po si Adrian Ayali. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po ang Ibang Level Talk.

0: Di pala may anrata, pero sa lai na higugma, mauna ni! Vibes, the vibes,
1: kasama sa ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada

beautiful Saturday, mga ka-vibes! O, oh, diba mula nagulagala pa ng ulo? Ano ginasya, mga ka-vibes? Mayong gabi, ako ay nagbabalik, no, sa mga natingala. Kapag laging Sabado, anong lalaki man to ang tingog? Nausap ba sa TV na pagdaw? Ah, mga ka-vibes, oh, kapag niyaging si Manahang, yung nakauban sa Sabado sad-sad, wala ilain pa kundi si Rico Mamboa. Yung paborito ng ate sa kahanginan, ang sabaan, pero hitsoraan. Kini si Ate Bae.

finally, Burr Monks na yun. Oh, nililili na yun pag Augusto, nililili si Jose Marichan, nililili si Maria Carey. Karon mga ka-vibes, wala na yun, nigawas na yun. Si Jose Marichan, nanagot tayo mga madungog ng mga Christmas songs. Sana all, di ba? O, para sa ato mga ka-vibes nga na minaw karon, kumusta man? Nakuyawan na ba ito? Na-pressure na ba ito? Ay, ginoko! Mahurta ba na ito ang kwarta ni kaya ito ang mga kinugos na nagtaghan kayo, nagbaha! Di ba mga ka-vibes? Ay, kumusta ha? Welcome sa programa! Kung diin ang disco na aragin sa iyong mga radyo, di ka nalang nag-entrance, di ka nalang mabayad og table, di ka nalang palit og ilim nun para makasayaw. O, mga niya ang programa, usama ni siya, uy! Mga programa ang Sabado, Sadsad! And of course, mga ka-vibes, kauban na ako karoon ang hinungdan nga nung makasayaw, yun ta! O, nga nung yung magkaingan mo, ay, grabe, yun, bisag busog kayo kung makasayaw, yun ko karoon! Kauban, mga ka-vibes, wala lang pa yung Vibe Mix DJ, John! Oh, mauna kong ganaan ni Vibe Mix DJ John, kaya bisag din naman yun, musayaw, yun! Oh, diba? Tigi na sila ni Tio Virgilio kung musayaw. Eh, sa ato mga kabayos, ganamino ko ron.

Ayan, akong kauban nga rin from Paknaan, Mandawi. Alaga na mga ka-vibes, ha? Again, naga po tayo mga rotational brand out nga masinati. Every day, again, tungod po ni kay naka-red alert or yellow alert ang ato ang source sa kuryente. Sa talungi ba nato? Mauna nga, mas importante yun mga ka-vibes, mag-antam ta kanunay. O, naamoy power bank. Antam mo power bank and then kung ang inyong lutuanan di kuryente, mo nag mas angay nga sa'yo din mo magluto para di mo magutman. Shoutout po di ay no sa ato ang intern from CTU Barili. Shoutout Jailin Libadilla and hello Ate Bay. Shoutout di ay happy birthday kang Papa Inso.

0: microphone ni DJ Jong. DJ Jong, go ahead na bi.
1: Hi, may gabi sa atong mga kabayes. Oy, may gabi sa atong mga kabayes. Na minaw diaron sa atong nagtasatagsa ka mga radyo o mga abigon. Napam gururoy abigon.
0: Si abigon. Ora kay ito diri niyo mo ikasa mga words time.
1: Ah, wala. Shout out ako sa atong mga kabayes ya sa GMI, Vertex 1 Apparel. Ako mga kabanan diha na minaw ron. Oh, magsayo-sayo lang ta dili makasangkil ha.
0: Ah, sayo-sayo.
1: Oh, dili makasangkil kay bawal ang kuan butilya datong sud. Daghang salamat sa mga kabayes.
0: Kada lang. DJ Jong, na mga nakabana diri ko asa ra kuno ka pwedeng ma-reach out in case na sa mga fiesta o celebration. Go ahead, vlog pa
1: din. Ay, i-search lang diha ang akong kuan ay FB day. Jong Firulino Herodias, maayo ra ko ya. I-PM lang ko ninyo. Oh, i-message lang.
0: Kana
1: kay kini naani tanan mo sayaw niya mo tumbling aw say mo inom sad
0: mga dili ka buto wala ko sa hayra nga mo inom pero permiti magyan basta ang importante ha dili matagak ang

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kabayms, ano ni dagan ka? Gugol tagilo? Mauna ni.
5: Kabayms, kabayms, kasama sa awanan.
4: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Kamu na minaw lagi hapon ha sa programa kung diin ang disco. Naaragot sa iyo mga Radyo 1 na ilain pa ang programang Sabado sa Zan. And as promised mga ka-vibes, si DJ Jong ko na ni Batsy na kay Nikaon. Oo. Nag-abot yun ming tanan din kasi DJ Linyal naabot. Kabaw mo si DJ Jong. Thank you so much, DJ Jong. Sa inyo nga, pagka-generous. Uy, sana o. Lagdala siya palitsyon. Ay, hindi ka tawa ko. Dili tinood, man. Good! Mga na nga na asya nito karo ni Batsy Kadiyot, nagpakilit ni Kaon sa, and of course, sa ato mga kabayos nga namin noong tanong sa atong Facebook Live. Natay bagong, makaubar karong Sabado mga kabayos. Taon-taon po nino nga nagkita aming balik. Wala ilan ba itong kaubar karoon mga kabayos? You have DJ Mac John. Until alas 9 ito sa kagabi o oh, nagsayaw-sayaw magsaba-saba mos usaman mo kending-kending ta kaya mga kabayos kutob sa mga kol kutob sa pan

Pa-shout out sa mga trabahante sa Kian and Kyla Lumber, sa may Mantalungon Barili sa Tagiyang, si Ami Joy Mantalaba, Kian Mantalaba o Kyla Mantalaba. Shout out pwede ay sa usa sa mga babae nga ako dyan gina-look up sa corporate world. Hello ni Miss Sandra Santiago. Hello Ati Bay. Go, go Ati Bay. Diligid mapaw ang energy. Alam ganyan mga ka-vibes, no? Basta galing aan lang. Kay kagahapon magun mga ka-vibes. O nag-host ko og event sa mo ang trabahoan. Ikaw na po. Nalapunta din. Nagsaba-sabaan na ganyan mga ka-vibes. Apir sa

Dorado, Gihul nga Negros Oriental. O greet ko din ako si Brad DJ Ranz Garin. Hello ni Aini Kat. Hello ni Kat Salma. Dili ta magluya-luya. Kay abi palang week maugyon. Diba mga kabayos, walay lugar ang kakapoy sa ato ang kalawasan. O, mupahulay lang pero dili mo undang, diba? Shoutout ni Modera, Kat Salma. Hello po dahil ni Nicole Borsas. Mayong-mayong gabi. Sa ato ang mga kabayos, ganaminaw ko ron. Kung ganaan mo appeal sa mga sabaan kayo sa kong comments, pwede kayong mutanaw sa itong Facebook Live. I-search lang Juvie Balneg, J-U-V-Y space Balneg, B-A-L-N-E-G. Pwede po sa itong TikTok Live. I-search DJ Ati Bay. And pwede po sa itong text line 0995-472-0802.

Yes, mga gabi sa tanan. Once again, no, sa mga sitting dig paminaw. Pardon, no, sa shoutout na no, sa tanang naminaw karon. Nag-uban na to karong gabi una. Hi ninyo tanan. Shoutout sa ninyo. Ayon sa mga friends ako diha sa Konsolasyon niya sa GC Audio Sound System. Hi ko sa mga Batilier family. Alright, no, so flagging lang ko Ate Bay. Oh, kita-kita diha pohon sa Sitio Tagaytap Adlaon, Cebu City karong September 12, no, kauban na to si Vibe Mix DJ Tapski. And of course, no, it's all powered by Vince Audio Classic. Owned and managed by Boss Ben Pamutungan, Soundtech G. Marcoyos. O makauban na to si DJ John Ray by Loses. Para na Ate Bay. Aw, pwede na ko i-message lang through i-search na ko sa Facebook Mac Jones, MC Space, G-O-N-A-S, MC Jones. All right.

0: pangalit na po siya lang. Salamat ha. At ang mga kabayan sa kong makaupan na po ngayon ay Vibe Mix DJ. Dinilang kaya po sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Kabayans, mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, Kabayans, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, Kabayans, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: ito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

Huwag undang ang galingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Kamuna minuha ng kihapon sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga ka-vibes,

Christmas and Happy New Year. Mana, samtang sa'yo pa, September pagali, mahulot na ko greet ninyo para kaanda mo sa inyong regalo.

nagsasalita kanina. Oo. Bye-bye. Ako yawan. Ay, na nakita niya kanina din sa toang TikTok live. Kanabal ako na sa Yes, mga kabayos. Kaupo na ito karoon si 5X DJ Ren Slashon.

0995-472-0802. Pwede po kayo sa tuwang Facebook Live. I-search lang ang personal account, Juvy Balneg, J-U-V-Y, space Balneg, B-A-L-N-E-G. Pwede po kayo sa TikTok Live. I-search lang DJ at

Hello po ni si Dax Emmanuel. Good evening. Hello ni Kuya Miko. Hello po ni Rex Anthony, ni GL Sam. Ano tanong ko ron?

0: Ora Smaga Vibes. It's already 8:28. Come on, amino lang kihapon as a 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Smaga Vibes, mauna ni.
1: Hey.
0: Kaya sayaw, ginug maayaw yan. Shout out to Inika Vibes at Jerwin Pidere. Hello DJ, inut kayo ang tukar. Kinsay DJ Ana Idol. Ayaw lagi Idol. Atong kauban ka rin mga kabayo sa si DJ Renz Lasho. Pagkala mo sa Facebook Live mga kabayo para makita mo sa live nga sinayawan ni DJ Renz o ni DJ Jong. Kaya anak ko nyo na pa si DJ Jong yun din. O mga si DJ Jong man na o

sana all. Basta ito mga kabayo, sinay planong mula ka because it's a weekend. Again, as always, a reminder, ang pingin taon permente mga kabayo. Kung kamo nag-drive, yan ang may planong mag-inom, dili mo uli sa balay nga hubog niya mag-drive. Ha? Grabe kayo. Ay, mga umala, kayo paligin ako. Dili na ka straight o barog gani. Mm. Mga kabayo, sa again, always in taon, amping, amping, amping, amping.

0: Radyo Sadsad. Kauman ninyo si Ate Bay and DJ Ranz Lasho sa Vibe Mix, mga ka-vibes. We'll take a very short break. Tune in lang gihapon sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga ka-vibes,
1: this is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ka-vibes!
4: Maunang wala patay uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Maoy na ni!
5: Vibes, ka-vibes, kasama sa awanan.
6: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado Sadsad ug bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni, mauna ni.
7: Ten, nine, eight, seven. Your favorite artist. Five, four, your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
8: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Time Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo na ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Good vibes. Mauna ni. Sabado, Sunset, 5 Mix, DJs. On the mix is DJ Renz Lasho.

TikTok Live. Hello, Nia. It's so Choi. Shoutout po ni Xisi Kawayan. Ito ako kong TikTok Live. Shoutout po ni AJ. Grabe, DJ. Makasayo at nagmayo sa inyo ang mga kanta. Uga,

0: sige, go ahead.
1: Di ako sa iyo na kung live. Ito, mayong gabi sa itong mga ka-vibes. Anamin na, huwag walagi puwas. Grabe yung sinayaway gina na ito sa matusad-sad. Dahang salamat sa itong mga ka-vibes, ya, mga driver, taxi driver. Huwag sa akong mga kasilinganan diya sa Konsolasyon. Diya sa Tulo-Tulo Konsolasyon. Nila ni Ronilo Bihag. Nila ni Ramil Inok. Amping-amping brad sa pag-drive sa imong taxi kay para pangwarta mong yun agad niya. Amping-amping ta sa kadalanan. Huwag sa ato rin kwan day. Daghang salamat. Daghang-daghang salamat sa ato sponsor sa t-shirt. Sisas Clothing. Kung sa'y tawa na Sisas Clothing.
0: Sisas
1: Clothing na. Diyan na mahimutang diya sa Konsolasyon. Sa Liloan o sa Danau. Pinaka kwan gini sila ma... mga good boy gini. Mga good boy ang mga vibe bigs eh. Daghang salamat eh. Og sa ako mga kaubanan diya sa kwan, Vertex 1 Apparel,

0: nga technician mga kabayos. Ligid may mong successful ang ato ang programa matag Sabado. Nagay salamat Tio Virgilio Villanueva. Salamat. And of course mga kabayos, kininyo ang ay ganyan paborito ng ato sa kainan. Ang mga kabayos, marami nito tama kabayos. I have to say goodbye na. Kamusunod na ang programang Bedtime Stories. Kauban niya si DJ Kimya at dari lang kahapon sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni, happy weekend! Amping!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu, kabay,
1: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu, kabay, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

mga istorya sa kinabuhi. Gugma, kalipay, kasakit o paglaong. Inyong mapaminawan, diri lang sa FMR Bedtime Stories. FMR Bedtime Stories.

all day, every day. Ani ana ang DJ ng alingaw, witty o dili gyud ninyo malintan. Bigating cute o giat ang ultimate vibe machine. Ka-vibes, DJ Kimyan.

0: oras sa buong Pilipinas. Mega Vibes, it is now exactly 9:43. Alas 9:43 na itong oras and you're listening to your favorite radio station in Cebu. 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes! Maulage! Mauna ni! Beautiful Saturday evening to each and everyone, mga ka-vibes! Adlaw karon nga Sabado! May gabi na itong tanan, mga higala. Mga dinapit kong mga higala sa atong mga constituente diri sa atong barangay. Si Halyarn. Pero may gabi niyong tanan, mga ka-vibes. Welcome to the show. Welcome sa programang Bedtime Stories. Lain na sad nga Domingo. Domingo ba ay Sabado? Lain na sad nga Sabado sa itong panag-uban. Kininyo boss nga alagad. My name is DJ Kim Yat, mga ka-vibes. Mag-uba na po ta all the way till 12 midnight. Inubanan sa mga storya sa gugma. Storya sa kinabuhi. Paglaom, kalipay, kasakit, o kalame. Nawalagi akong sound effects diri nga yummy. Yummy. Nawalagi akong yummy diri. O, kasakit, kalipay, og kalame.
1: Nya.
0: O, nya, kalihara. Nawag yun akong yummy, tiyo. Akong yummy. Sige lang, next time na lang, eh. Nawag akong yummy. Unsa naman yung among keyboard. Di naman yung mang lihok among keyboard, oy. Ah, okay. So, yun naman, mga waves. Anyway, again, my name is DJ Kim Yat. Balik-balik to sa Agyan, eh. Kamusta mo na hinaot nga? Naamo sa maayong kahimtang, mga ka-vibes, through mga orasa? Hinaot nga adunay tamis nga pahiyom sa inyong mga ngabil? Hinaot nga, unsa man, hinaot nga karong mga orasa? Naamo sa maayong kahimtang? Hinaot nga good mood mo? Hinaot nga nakapanihapon na mo, mga ka-vibes? Kaya kung wala pa, napatay. Bitaw ay mga oras dapat na kuan mo ron, naka-chill na mo, naka-relax na mo, na kanang inig panugab ninyo, inyong panugab kay nimaho nang kanang sudan ninyo, di ba? O gani panugab na ko mga ka-vibes, na nimahong inasal, chares. Di bitaw na tinuod man sad kay nagdala magog inasal diri among kuan ang among vibe mix DJ nga si si Jong mo nagdala tiyo no? Si Jong no, si DJ Jong nagdala siya og kuan duha ka kilong inasal, duha kilo to. Grabe, may 2 kilo yun. No? Ayan, no. Oh. Hinaog ka ron, inig panugab ninyo. Di mo ka panugab lagi. Lumpia. Ano ba, no? Hi ni Abby, hi ni Arat Chris. Hi ni Sarah 28 ng Limaw. O ni Miss Virgo ng Qatar. May gabi. Kasi panihapon ninyo, guys. Hinaot nga ka ng lami, no? O lahi yun yung panihapon nga lami niya. Pakapinanyo dahil na siya. Parisan nyo na siya bugnaw nga soft drinks. No. Kanabitong soft drinks nga kanang nai ice nga kanang gipaningot ang baso tungod sa kabugnaw. Yummy. Okay, ngon jud mog bahala ning diabetes ani kay lami kay soft drinks ba, eh. Di ba? Oo, humba ko na ang panihapon ni Abby. Aboy sana all. Oh, may gabi from San Fernando si Adam Henrelao and to Pabs La Riosa from Negros. May gabi. Okay, lami jud no, humba no, humba niya kana pa jung humba kini ang no. Imagine na to mga ka-vibes ha. Humba nga kanang pata, no? Pata humba no, nya tapos kanang ispiso kay sa bobay. Nya inigkaon bitaw nimo kanang inigpaak nimo sa kanang pata kay murag mubitik sa ka. Yummy. Humo kayo ang karne, tamis-tamis ang sabaw. Nakahurot na kag balik duha ka cup nga rice. Sa tapad ni mo na ay soup drinks nga gipaningot sa katugnaw. Inom din ka. Oh, yummy. Di ba mag-imagine na lang ta? I know. Anyway mga ka-vibes, 9:47 na itong oras. We are now live once again no, sa nagkalain lang mga social media platforms no. Live na karoon mga ka-vibes, syempre sa 93.1 sa dial sa inyong mga radyo. If you're listening right now via the radio, maing gabiin mo diha. Labi na sa itong mga drivers no. Oh, may gabi eh, sa tanang mga TNVS drivers na to. Labi na ni Kuya Jerome. Grab car driver. Ayan o, amping di sa pagbiyahe, Kuya ha. O, sa itong mga taxi drivers. Ganasa na siya, modern jeepney drivers. Hello. Hinaot ka lang magpasahero. Shout out sa mga nag-standing rong mga orasa. Ha? Oo, standing lang sa ta. Okay, sa ganahan yung tang maabot sa itong panimalay. Oh, basta hinahinilag padagan, Kuya Driver, ha? O, oh, yan. Shoutout ninyo tanan. And syempre, shoutout po sa mga naminaw na ito. Huwag nagtanaw na ito karun sa itong Facebook Live. We're live on Facebook. No, 93.1 FM Radio Cebu on Facebook or 93.1 FMR Cebu sa Facebook. Nya sa itong YouTube po, 93.1 FMR Cebu. Nakalagay. live set ta. And syempre diri sa akong TikTok at FM Archimiat sa TikTok, no. Hello sa ato mga viewers, hello ninyo. Hi ni Adam Generalaw sa ako Mama Marites nga sigig paminaw ninyo. Ay, salamat Mama Marites ha. Oga shout out DJ Together.

Nga si Eduardo DJ, mga taga Loreto, Dinagat Island, maayong gabi. Gika ni It's F, Mamizel, from Cotabato, ayan, city ng nga Tiga Cebu. Hi ni Xiangi, together sa akong ikagaw DJ Kimet, nga sige video call sa akong uyab, sa iyang uyab. Makasan na all sad ta, gika ni Xiangi, shout out ko no niya, o siya ikagaw, na nag-video call sa iyang uyab. Eh, pakik video call, son. Video call imong papa. Hi ni Aina ng Eastern Samar. Shoutout ko sa akong mama Marites. O manan nila. Shoutout na ako ni Win Love. Hello, Anna. Good evening. Queenie. Biplop. Shoutout Cebu Bikers. Padyakol. Padyakol. Hoy, oh, Biplop. Padyakol. Akala mo ha. Hindi mo ako maiisahan. DJ, Minu ka ba? Bakit? Abili mo Biplop ha. Hapit ko dito ha. Padyakol. Okay. Kasi me and you, baya, kiligon ka ni Coron na, kahihidyo ka nilo sa kong shorts. Yes! Ew! Ay, nako. Shoutout kang Chini, Lay, nga, guwapa kayo, uyab sa akong igagaw. Abisa na all. Maumang ka ha. Shoutout ni Matt Angelo. Okay, mga ka-vibes, once again for tonight, we have one story, usaka story ang atong pagabasahon, mga ka-vibes. Para sa atong programa nga Bedtime Stories, okay? As always, mga ka-vibes, kini atong mga storya pinadala ni mismo no sa ato ang email account nga djkimyap@gmail.com. Sa mga ganahan nga musen sa ilang mga storya, ganahan nga ma-feature ang inyong storya sa atong programang Bedtime Stories diri sa 93.1 FMR Cebu. All you have to do is to send me an email, no? I-email lang sa ako inyong storya sa djkimyap@gmail.com, or you could also send me a personal message on my Facebook fan page, no? Oo. I-search lang ang Kimi at Cutie Gat. Shoutout ni Sir Carlwin Yeso, DJ, nga dili na ganiha giduka karon, dili na makatulog. Ha, mauba, naglibog kong sabot eh. Ganiha karon giduka. Ay, nalang katulog. Hi ni Darcy, hi ni Irish. May ganin nakaabot pag yun ko. Watching from Poog, Toledo City. Maayong-maayong gabi. Wait, by the way, no, congratulations di ay, no, sa DYUP ba to? DY, basta, mga taga Biliran, Biliran Island State University, no, Baisu, no, for winning the DSPC. Congratulations. No, mga nag-train na ako ni sila for NSPC. Unfortunately, wala sila nakadaog sa NSPC, kaya medyo syempre medyo liso yun ang competition nito, no. But then nakadaog sila, no, sa DSPC. I think it happened yesterday, no, ang competition. Happy fiesta mga taga Surigao, no. 9 and 10, 11, no. Anyway, what time mag-start? Eto na, magsugod na ta. Okay. Ang atong storya karong gabi una, mga ka-vibes, para sa atong programang Bedtime Story is para sa tanang mga nga friend zone. Na friend zone na ba mo? Asa si Turagsoy DJ Kimyat? Ambut lang, asa siya? Nasa karkar yata, no? I'm not sure. I-PM lang siya ba? Okay bo, asa siya ba? Promise. Shout out ko sa ako mga gawatch sa ibang Facebook Live. Hi ni Anne, may gabiin mo diha. Oh, again, our story for tonight is para sa mga nga friend zone. Muni pa mo tanong na ako, nakatry na ba ka nga na friend zone ka? And you know, what is the definition of friend zone? Okay, so muna ang atong storya karong gabi una. Our story for tonight is para sa tanang mga nga friend zone. Hay ni maring mabilis sa makaguto man ka pre. Mo ba mare? Nagtanaw ka na ako, gigutom ka. Ang sipagtunan mo na ako, sudan. Sana ni Neil Vasconcelos ng San Pedro Laguna, og kang Ayet, og Kitkit Deloso, og kang Angela, salamat. Ayan, og ni John Paul, og ni Grace Marie Hisulga. Okay, eto na mga ka-vibes. Oh, para sa tanang mga na friend zone diha. All you have to do now, mga ka-vibes, is to share our video, to share our live, and syempre, ipanabisin yung mga silingan nga magsugod na atong bedtime stories. Mga ka-vibes, sino tamang langay-langay pa? Ato nang sugdan ng atong storya karong adlawa, mga ka-vibes, our story for tonight para sa ato ang FMR Bedtime Stories.

0: Maayong gabi, DJ Kimiat. Usa ko sa imong avid nga listener sa programang Bedtime Stories. Dugay na DJ Kimiat, labi na sa panahon nga layon ko, usahay mo tanaw ko sa mga replay sa imong Bedtime Stories sa YouTube. Gani karaan ang uban. Hangyo na ko DJ pag-upload og bag-o. DJ Kimiat, itago lang ko sa pangalan nga Jay. And ganahan kong ipaambit sa imong programa, akong storya, tungod kay akong gibati karon DJ Kimiat, di na ako masabdan. Kasakit. Ba't na i-contentment? Ambot kong sakto ba ang akong mga desisyon sa kinabuhi? Kini nga storya DJ Kimiat, kabahin ni sa akong kasinatian sa gugma, kauban ang usa ka babae na itong itago sa pangalan na si Angel. Dili siya gwapa kay DJ Kimiat ha. Ordinaryo na siya nga babae. Ganahan na siya og kape. Usahay ka ng 3-in-1 ra. Ganahan nga maglaag-laag, maglakaw-lakaw sa boulevard. Ganahan siya dagat. Kusog kayong mukatawa DJ Kimiat. Kung makarungog siya og joke, bahalag walay ang joke. Eh mukatawa yun siya DJ Kimiat. Ambot kung respeto ra ba na niya. Or basig mabaw na yun siya kalipay DJ Kimiat. Labi na kung mukatawa siya DJ Kimiat, guwapa kayo siya tanawon. Pero para na ako DJ Kimiat, talagsaon kaayo ni siya nga tawo. DJ Kimiat, we've known each other for 4 years. 4 katuig nga naa siya sa kong kinabuhi. 4 katuig DJ Kimiat nga daghan kaayo mig mga kasinatian ug mga panahon nga nag-uban. 4 katuig kundiin mata gabi maghuna-huna ko DJ Kimiat kung unsa man yun ming duha. Ug 4 katuig na kong gitipigan ang pagbati, ang usa ka pangutana nga wala gyud nako siya mapangutana. Hangtod sa usa ka gabi DJ Kimiat nga wa na nako makaya. Ako siyang gitutukan. Ingon ko, Jel, unsa jud ayta? Pero DJ Kimiat, kung nindot unta ang ending aning istorya ha, di na ko mo share sa imuha no. Sa di pa nato hubaron kung unsay tubag niya sa akong pangutana, ako siyang i-share sa inyo ha DJ Kimiat ang among kasinatian. 4 katuig ang nilabay. 4 years ago DJ Kimiat, wa ko nakahibaw kung asa padulo akong life ato. Bago ba kong nag-start sa akong trabaho sa IT park, unya na ako sa may grass area ng tambay-tambay ni Garillo pagkahuman sa akong shift. Ganaan ko atong lugar kay bisag gabi na gani or basigit bisan og ngit-ngit pa, buhi gihapon ang lugar. Daghang mga tawo gikan sa trabaho, na yung mga barkada nga nagkita sa coffee shop, na yung mga managuyab nga nag-date, o syempre na apoy yung mga loner nga mga nag-inusara na susama nako. One Friday night, giimbitar ko sa akong barkada nga makikita niya sa usa ka coffee shop. Actually, wakoy planong mo ato DJ Kimiat kay sahay bitaw. Hasulan ko aning magsing English-English mga ka-vibes. Hasulan ko DJ Kimiat nga mag-pretend ba. That time kapoy manggug ko pero gipugos ko nila. Ana akong barkada, Brad, ay sig trabaho diha, gawas pod. Break bitaw ni Moron. Mauna nga ni Anto ko. Og dito na ko siya unang nakita DJ Kimiat. Si Angel. Naglingkod siya sa Pika's table. Makaremember pa dyan ko DJ Kimiat si Engisul o ato nga adlawa. Naka-white nga blouse o niya nakapantalon. Simple ra kaayo. Nothing special. Siyempre, ang nakalahi lang is daho kayo siya bahak-hak samtang nakikistorya siya sa iyang amiga. Pero ang kahibaw DJ Kimiat, nasa hindihang nakita na ko siya, muragwa na ilaing tawo sa tibuok palibot na murag siya na lang yun. JJ, natingala ko. Tawag ko sa umigo. Ano siya kisa yutukan ni mo diha? Ingon ko, wala oy, wala. Ngisi akong barkada. Then later that night, nahibaw-an ako nga kaila dai sila atong bayhana. O syempre gipailailami. Ana dai na akong barkada. Jay, si Angel di ay common friend ra ni namo. Ikaw ba gitutukan na ba ni mo kaayaga ina? Yung ko eksaba di abrad. Hi. Hi, maura. Simple ra nga hi, DJ Kimyat. I never thought that a simple hi will be the start of the 4 years namong duha. After that night, wa ko mag-expect nga makita pa migbalik DJ Kimyat. Pero pagkaugma, nakadawat ko og friend request. Si Angel. Wala man sa paghinambog DJ Kimyat ha, pero siya ni friend request nako na and syempre gi-accept nako. Wala pa gani mo labay ang 5 minuto ni message dayon siya nako. Ana siya, "Hi Jay, nakauli na ka?" Ambot nga ni DJ Kimyat nga there's a part of me nga gikilig. Smile ko, ingon ko, "Oo, nakauli na. Ikaw?" Ingon ko, "Oh." Ingon siya, "Oh." That's it. Just simple conversation ni DJ Kimyat. Pero during that night, DJ Kimyat, eventually, nagsige na may ug-chat. At first, medyo occasional lang. Like, ang say lingaw ni mo, ang say gibuhat ni mo. Hangtod sa kadugayan, DJ Kimyat, it turned into a consistent conversation. Like, good morning, good night, mikao na ka, abot na ba ka, ang say panihapo ni mo. Ambot DJ Kimyat kung unsay na ah. Mga gagmay ragod nga butang, mga ordinaryong pangutana, but for me, DJ Kimyat, delikado tungod kay ang ginagmay nga butang nahimo na namong routine ug nahimo na siyang parte sa akong kinabuhi. Nagkadugay DJ Kimyat from a simple good morning, good evening, nikao na ka, mas nagkataas ang among conversation. Usa ka gabi, alas 11 na DJ Kimyat, ana siya, "Sleep na ka?" Ingon ko, "Wa pa." Ingon siya, "Ano man?" Ingon ko, "Di ko katulog." Ingon siya, "Storya ta na." Ug mauto na nawag siya nako. Tawagan na yung DJ Kimyat. At first, 30 minutes. Hangtod sa nahimong 1 oras. Nahimong 2 hours ka telibabad nga usahay. Hangtod alas 3 na sa kaadlawon. Nanginit na lang akong cellphone DJ Kimyat. Usahay, bisan pag naka-charge, nakatawag niya, naka-call niya. DJ Kimyat, usahay i-share niya sa ako ang iyang mga damgo, iyang mga pangandoy sa kinabuhi, ang iyang mga kahadlok. I found out kung unsa siya ka-sensitive. I found out nga dali ra kay siyang ma-disappointed, dali ra siyang masakitan. I found out nga dili siya ganahan nga dili tubagon, mangluuda yun siya. I found out nga ganahan siya nga naitaw nga maminaw niya pirmi. Ug kadugayan, I found out sa DJ Kimyat nga ganahan ko niya. Dili crush, dili simple admiration DJ Kimyat. DJ Kimyat, I am falling in love with her. Pero wala akong musulti. Kaysa kung huna-huna, sayo pa. Gusto na ako nga mas makaila pa siya nako. Gusto na ako nga natural ra. Gusto na ako nga mabutang adlaw nga kung ako ganining isulti, dili siya makurat. One day, ni-message siya nako. Ana siya, "Jay." Ingon ko, "Unsa man?" Ingon siya, "Are you free?" Ingon ko, "Ngano man?" Ingon siya, "Ngapita na." Ingon ko, sige, bakante ra ko. Nagkita mi sa may Ayala ni Jay Kimyat. O siya'y kauban, syempre ako po. Naglingkod rin mi sa usaka coffee shop o nagsurya anay. Ana siya nako, DJ. "Jay, nako'y pangutana." Ingon ko, "Unsa may pangutana nimo?" Ana siya nga, "Jay, unsa man ang imong ideal girl?" Hindi ka tao ako ni Jay Kimyat. Ingon ko, "Ngano man?" Ingon siya, "Tubag na langgot." Ingon ko, gitanaw na ko siya ni Jay Kimyat. Anak ko niya, kanang buutan. "Okay." Ingon ko, "Kanang funny." Siya, "Okay. Sa paman, yung to ka nang masabtan ko, loyal og, ingon siya og, ingon ko, wala, ingon siya, unsa ba, ipadayon, good, ingon ko, basta ka nang, nitanaw ko sa iyang mga mata, DJ Kimyat, ingon ko, Ingon ko niya nga, ganahan ko og babae nga who will teach me to be a better version of me. Ningisi siya. Ana siya. Wow. Yung kung anong wow man, yun siya nga, kadip ba na, oy, kumurag complicated, murag lisod man ang babae nga imong gipangita? Ingon ko, well, tinuod man. Ana siya nako. Murag na kay giyon na una. Ingon ko, wala oy. Sure? Yeah, sure. Ni-smile siya. Wa siya kahibaw ni J.K. Miat. Nga samtang gimension na ako ang akong dream girl, siya ang naasa kong huna-huna. Kadugayan ni J.K. Miat, sa among pagkasuod ni Angel, nagsugod na siya og chat, og himog mga butanga, mas nakapalibog na ako. Kung na ako'y chat nga, ka-chat nga laing babae, manguta na dayon siya, kinsa man na siya, wala na po kong friend ra, close friend. Ingon ko, ano ba di ay? Ingon siya, wala lang good, curious lang. Usahay kung naay babae nga mo comment sa akong post, mo message siya. Muna din siya, ah, daghan nag-admirers da. Ana ko, binuangan po na ako ni J.K. Miat. Muna ko, ay pag-selos good. Ana po siya, sus, ka-feeling po ni mo eh. Mukatawa na siya. Ako po, mukatawa po ko. Pero deep inside my heart ni J.K. Miat, I was hoping. Naglaom ko. Kay Basin. Basin na apod siya'y gibati para sa ako ah. One night ni J.K. Miat ng Lagbis may IT Park. Nag-backlimis samtang nag-storya. Kalit siyang nihunong, yana siya. Jay, ihon ko, oh, unsa man. Nana kay girlfriend? Sorry, kung naa kay girlfriend. Ihon ko, kung naa kay girlfriend, ano din siya nga. Well, kung naa kay girlfriend, unsa, una lang man ko. Nikatawa ko ni J.K. Miat. Kung ano di ay uyog na ako'y uyab. Ano din siya nga, wala lang, di naka-available para na ako. Nihilom ko ni J.K. Miat. And I said, well, why would that matter if di na ako available? Wala siya mitubag ni J.K. Miat. Ako siyang gisundan. Paspas ka siyang nilakaw. Yung ko, Jel, naunsa na ika? Gisundan ako siya ni J.K. Miat. Tibuok gabi naaradyot sa kong huna-huna ang iyang pangutana. Ang iyang pangutana nga kung naanak ko na ko'y uyab, unsao na lang daw siya. DJ Kimiat, abi na ko, sinyalis na. It's a sign that maybe, just maybe, there is a chance. Paglabay sa pipila ka mga bulan, kaming duha ni J.K. Miat, halos di na magbuwag. We became inseparable. Kung asa siya, most of the time, naasad ko. Kung asa ko, naasad siya. Kung mukaon siya, kuyog ko, bahalag busog ko. Kung mag-shopping siya, kuyog sad ko, bahalag di ko mamalit. Kung asa siya mulaag, na ako pirmi sa iyahang kiliran. Kung naa siya problema, ako ang iyang unang tawagan. One night, nanawag siya nako. Ingon siya, Jay. And I said, unsa man. Ingon dayon siya, pwede ka mo are? Ingon ko, ha? Asa man? Ana siya, diri sa boarding house. Apat type at boarding house bay. Bisa na all. Delikado ni ba? Asa man ni padulong ba? Pwede ka mo are diri sa boarding house? And I said, nga naman di ay. Ingon siya, basta ay napangutana. Mautong, wala lang ko ng utana ni J.K. Miat. Ako siyang giabto sa iyang boarding house. Pag-abot na ko, nagtapis na lang siya. Ay, joke. Wala siya ng tapis. Wala. Joke na to. Kay seryoso na kae mo. Pag-abot na ko ni J.K. Miat, naghilak siya. Ingon ko, noon sa ka? Ingon siya, wala. Ingon ko, Angel. Ay, pamakak na ako. I know it when you're lying. Ngayon siya, Kapoy ko, Jay. Ilingkod ko sa iyang tupad. Wala ko siya pugsa nga musturya ni J.K. Miat. Naara ko sa iyahang kiliran. After a while, iyang gipatong ang iyang ulo sa akong abaga. Og iha akong gigakos. Eee! represent something. Okay. Ano siya na ko? Thank you, Jay, ha? And I said, for what? Ingon siya, for always being here. Nahilom ko ni Jay Kim yan. I just hugged her back. Always being here. That sentence si Jay Kim yan. I was always there for her. Because that's what makes her happy. And if she's happy, I'm happy. The things we do for love. Sa among ikaduhang tuig, nagsugod na mig laag-laag ni Jay Kim yat. Kaniadto kita-kita ra karon laag-laag na. Usahay ka na yung mga spontaneous nga laag ni Jay Kim yat. Mga na siya nga, Jay, libre ka? Ingon ko, nga naman, nga siya nga, padagata na. Ingon ko, karon John, padagata. Ingon siya, oh, karon ganan ko mo at the beach. So mo nang mga tumig maktan ni Jay Kim yat, nga tumig Banyo Beach, Karancho. Usahay, di astalisay, maglakaw rami sa baybayon. Di may mga ligo, ha? Maglakaw ra, maglingkod sa balas, magpicture-picture, magholding hands. Usahay, wala istorya. One afternoon, sunset ni Jay Kim yat, naglingkod may daplin sa dagat. Ingon da yun siya, Jay, ingon ko, oh, seryoso man kay Kagnaong. Ana siya nga, Jay, happy ko nga naa ka. Itanaw ko niya, ingon ko, happy sad ko. Ana siya, promise? And I said, promise. Dili ka mo biya? Ningisi ko. Ingon ko, dili. Masya, good. Ugi akong gigakos ni Jay Kim yat. Hilo maraming duha. Ang pagbunal sa bawd ug ang paghaguro sa hangin. Moray ni tingog ni Jay Kim yat. Apat akong kasing-kasing daw gasyagit sa kalipay. Ang adlaw hapit ng musawp. Og dito, DJ Kim yat, nagtuo na gyud ko nga basin, kini na gyud. Basin di na kinahanglan nga musulti pa ko. Basig kahibaw na siya, di ba? Basig di na kinahanglan nga muingon pa ko nga, I like you. Basig kahibaw na siya, basig mutual ang feeling. Basig parehas mi nga naigibati para sa usag-usa. Usa ka weekend, nang atumig tops DJ Kim yat. Nindot kayo ang view sa Cebu. Gikan, o gitanaw na mo ang syudad, gikan sa bukid. Ana siya na ako. Jay, yun ko, oh, nanasad ka ng seryoso kay nimong naong ba? Ana da yun siya. Jay, kung naay chance nga usubo ni mong usa kabutang sa ibong life, unsa man na? Nakahuna-una ako kay medyo laom ang pangutana. Ingon ko, maybe, ingon siya nga, unsay maybe? Ingon ko, wala. Ingon siya, so di igod ko. Secret. Ingon siya, hala sige, secret man ka. Nitanaw ko sa City Lights. Ang akong secret? Ikaw. Kung pwede lang usbo na ako ang usa ka butang, gusto na ako nga sa upat ka tuig nato, dili lang ko nimo best friend. Gusto na ako nga mahimong lalaki para sa imuha. Gusto na ako mahimong lalaki nga imong pilion. Kanaon ta akong isulti ni Jay Kim yat, pero wala na akong isulti. Kay lagi, di ko ganahan nga maguba ang among panaghigalaay. During her birthday, I made it special DJ Kim yat. Naguna-una ako kung unsa akong gustong ihatag para sa iya, ha. Di ko ganahan nga ordinaryo nga regalo ra. So nagplano jud ko DJ Kim yat. Namalit ko og cake, namalit ko og flowers, nai letter. unya na ay kwintas. Duge ko nangita sa maong kwintas ni JK Miat kay kanang nangita ko kanang igu-igu rapod sa budget. Silver lang good. Pag-abot sa iyang birthday, ako siyang gi-surprise. Pag-abot niya sa restaurant, nakurat siya. Ingon si Jay, unsa man eh. Ingon ko, happy birthday. Surprise. Igakos ko niya ni JK Miat og hugot kaayo. Dugay ni JK Miat gakos. Grabe ka. Tight nga hug. J.K. Met, akong kasing-kasing murag kabutho nun sa kalipay. Ana siya nako, Jay, salamat ha. This is the best gift ever. And I said, really? Tingnan siya, oo. Akong gitunol niya ang box, ugi ang giabrihan ang kwintas. Tingnan siya, Jay, nindutaan ni Uy. Did you like it? Tingnan siya, oo. Akong gisulob sa iya ha, ni J.K. Met. And she hugged me again. Nakahuna-huna ako that maybe someday this necklace will mean something more. Wala ko nakahibaw DJ Kimiat nga years later, makita na ako ang parehas nga necklace sa usa ka litrato. Pero dili na siya ang nagsulob ni ini. Oh, man. Okay. This na mo react, guys. Kalma lang, kalma lang. Kadugayan, DJ Kimiat, nagsige ko og pangutana sa akong kaugalingon. Nabagyud ko'y chance. I mean, do I have to be really black and white and transparent kung unsa man yud ming duha? Ganahan ba siya nako or friend ra bagyud mi? Nganong iya maning buhaton sa ako ah? Nganong mukumang lakaw mi, mag-holding hands mi, muga ko siya sa akong bukton, muagbay siya nako, muhag siya nako sa way pagduha-duha, usahay mo kiss pa siya sa akong aping. Nganong masuko man siya kung naay babae nga musuod nako? Nganong pangitaon man ko niya pirmi? Nganong maingon man siya nga di siya ganahan nga mawala ko? Anong magselos man siya? And every time I have doubts DJ Kimiat, there's always one moment nga makahatag na ko og paglaom. One night, nag-rent a car mi DJ Kimiat. Ako'y ga-drive. Hilom kaayo siya. Ingon siya, Jay, pwede mangutana? Ingon ko, oh, unsa man. Ano din siya, Jay, kung one day, yung ko, kung one day, unsa man. And then siya nga, Jay, kung one day nga, na anak ko'y uyab, kung makauyab ko, Jay, nahunong ko ni Jay Kimiat. Ingon ko, what man, kung makauyab ka? Ingon siya, Jay, kung na anak ko'y uyab, one day, would you still be there? Aww. Ina boy. Nakahuna-una ko ni JK Miat. Nangladok ko and I said, of course. Promise? And I said, promise. Nismile siya. Nakahuna-una ko ni JK Miat. Ganong gipangutan ako nag-ingon ato. Nga nung kinahanglan man niyang mahibawaan kung magpabilin ba ko? Maybe I was thinking maybe because she cared. Sa ikatulong tuig sa among pagkasuod DJ Kimiat, I was thinking a basig panahon na. Panahon na siguro nga i-level up na namo among pagkasuod. Wala ko'y gustong paabuton pa. One night nag-dinner mi DJ Kimiat sa usaka restaurant di sa may Banilad. After ana, niyana siya na ako nga ganahan daw siya nga maglakaw ra may gikan sa Manila baingon sa IT Park. Hilig man siya ana ni JK Miat nga maglakaw-lakaw. Nakahuna-huna ako ni JK Miat samtang naglakaw mi kay nag-holding hands man mi ni JK Miat. I was thinking tonight isulti na nako. And he said, Jel, I want to tell you something. Ngayon siya, unsa man? Nagpaabot siya ako po ni JK Miat, nangandam na ko. Diginhawa ko glaum. O diha jud ni JK Miat tungod sa may country mall. Niyaan na siya nako. Jay, do you think people can stay friends forever? O nahilom ko ni JK Miat. Ingon ko, maybe? I don't know. Yung din siya, friends forever even if one of them falls in love. DJ Kimyat, paspas kayong pitik sa akong kasing-kasing. Nitanaw ko niya, DJ Kimyat. I said, why are you asking? Yun siya, wala lang, utanar ako. And I said, maybe. Niyan ako, o niyan siya na ako nga, would you? Ingon ko, would I what? Ingon siya, would you stay? Naluya ko DJ Kimmy at ingon ko, Jel, why are you asking these questions? Ningisi siya, ingon siya, wala lang. O mauto. Imbis kay kasulti o na kay ko DJ Kimmy at wajud na ako masulti sa iya akong gustong isulti. Pero DJ Kimmy at di naman dyan ako mapugnan. Paglabay sa pipila ka semana, nagkikita ko niya. Anak ko niya, Jel, I want you to be honest to me, okay? Na ako isulti ni mo, please be honest. Yung siya, sige. Yung ko, Jel, naiusa ka tawo, Jel, nga dugay na nakong gihigugma. I've been in love with this person for 3 years now. Tanaw siya na kung mauba. Kinsa man na? Ingon ko nga, someone nga kauban ako, pirmi. Someone nga akong giatiman. Itutukan ko niya, Jay. Ingon ko, someone nga akong gustong makauban hangtod sa kahangturan. Nahilom siya, DJ Kimyat. Who, Jay? Who? O sa usa ka laom nga panghupaw, yan ako, you, Jel. It's you, Angel. Only you. Wala siya mitingog, DJ Kimyat. Ako sad, nagpalpitate ko. Mura kong nakalimot o ginhawa. Finally, nitingog na siya, ingon siya, Jay. I don't know what to say. Ingon po kog, you don't have to say something. Ingon siya nga, I'm scared. Ingon ko, scared? Anong mahadlok man ka? Scared of what? Scared of losing you. Naluya ko DJ Kimyat. Yung ko nga, why would you lose me? Ngayon dahil yun siya, I'm afraid that I would lose you because if I say the wrong thing, ambot. Ngayon ko, isulti. Good, unsa may gusto namang isulti. Nihilak siya DJ Kimyat. Ano dahil yun siya, Jay, please, don't make me choose between keeping you and hurting you. Ako nakasabot ni Jake Miat. Ngayon ko, Jel, unsay pasabot ni mo? Ingon dahin siya, Jay, importante kay kanako. Ingon ko, so? Jay, I don't want our friendship to change. Aray ko. Ang takit. Dito na ako nasabtan niya sa'yo pang akong pagtuo. All along, abin akong parehas may gibati, pero dili di ay. But despite that, nagpaabot gihapon ko ni Jake Kimian. Nagpaabot gihapon ko. After my confession, abin akong mawala siya, pero wala. Nagpadayon mi ni DJ Kimyat. Nagpadayon mi, pero this time, mas careful na siya. Pero sa akong side, mas ni grabe akong paglaom. Kay bisan og gibasted ko niya indirectly, gibasted man yun to ni DJ Kimyat, di ba? Di man yun to affirmative answer. Pero bisan pa man siya pagbasted sa ako, naagihapon siya sa akong life. Still calling, texting, Mangutana gihapon kung asa ko mo ay miss you gihapon, magpakuyo gihapon. And maybe in my mind I was thinking maybe she just needs time. Maybe kinahanglan og mas taas nga panahon. Maybe kinahanglan nga ma-develop sa siya. Kay ako na in love na dayon niya. Hangtod sa DJ Kimyat, naay laing niabot. Patay ka diha dong. Ini. Ana siya nako. Jay, naabi ako yung nakaila. Ingon ko, who? Ingon din siya, si Kuan, si Ethan. Lalaki? Ingon siya, obvious ana, Ethan good. Ingon ko, asa mo nagkaila? Ingon din siya, Kuan lang, friend of a friend. Okay. Ana dayon siya nako nga, nice biya siya, buutan siya. Nahilom ko. Ingon ko, well, maayo, sana all. Dinuang nako niya. And then siya nako, Jay, why do you sound sad? Ingon ko, wala oy. Sure ka? Oh, sure. Sukad ato ni Jay Kimyat, sige na siya story about Ethan. Si Ethan na lang pirmi, ang gibat-bat sa iyang ba-ba ni Jay Kimyat. Sweet ko no si Ethan, funny daw si Ethan, mature daw, responsible, provider, naminaw ra ko. Usahay mo hatag pa kuniyag advice. Ay, pastilan! Eto na! Usahay mo hatag pa kog advice. Mana pa siya nako, Jay, what do you think? Mana pa kog okay man siya? Ingon siya really? Ingon ko, okay. Oo. Nangutan na din siya na ako ni Jay Kimyat. Should I give him a chance? Nahilom ko. Ingon ko, well, Jel, if it makes you happy, then go. Tagay siya chance. Muna nahimo na kong role ni Jay Kimyat. Ako mismo ang nitabang niya nga mahimong close kang Ethan. Ako ang nisulti nga, hala, sige, go. Bisag sakit kay gusto nako na malipayon siya. One day ni message siya nako. Ingon siya, Jay, ingon ko, unsa man? Mag-date mi ni Ethan. Ingon ko, mo ba? Good luck. Siya gikulbaan man ko, Jay, oy. Yung kung ano man. Ana siya nako. Ang anak ko niya, well, just be yourself. Okay? Ingon siya, ang buton sa isulti nako, murag di ko katingog. Anak ko nga, basta, just be yourself. Enjoy dito. Okay, bye-bye. After that, gibutang na ako akong cellphone. Bilingkod ko sa kwarto. Naghinukto ko ni Jay Kimyat. Ug sa unang higayon, I asked myself, Jay, hangtod kanus-a? Hangtod kanus-a ka magpaabot? Pero wala gihapon kumubiya ni Jay Kimyat. After her date, nanawag siya na ako. Jay, yung ko, oh, musta man? Ingon siya, nice among date. Mau ba? Ingon siya, oo. Oh. Unya. Ingon siya, Jay, actually, I think I like him. Ismile ko. And I said, okay, I'm happy for you. Madungog ang kasubo sa akong tingog ni Jay Kimyat. Ana siya, Jay, are you okay? Yung ko, yes, I'm okay. Promise? And I said, promise. I ended the call. Ugpirti na kong hilak ni Jay Kimyat. Nagbako kong hinilak sulod sa akong kwarto. Knowing that it is not okay. And it's like stabbing myself to death, DJ Kimyat. DJ, tingali pangutanon sa uban, labi na sa imo mga tigpaminaw nga, anong wa makanihawa, anong wa makani-let go totally? And that's even the question I kept on asking myself, DJ Kimyat. Pero kung love ni mong sa katawo, usahay, you wouldn't know when and how to stop. Ako ang maghatod ni Angel kung malate siya, usahay, basta ulan, kuhaon pa na ko siya. Magka-remember pa ko ni JK Met nga basta masakit siya, tahatan ako siyang tambal, palitag pagkaon. Mu-advise pa ko niya, tabangan ako siya sa mga problema sa trabaho, maminaw sa iyang mga pagmaoy o mga hinanakit sa kinabuhi. Huwag ko mag-demand, DJ Kimyat. Siguro nag-rant lang ko diri karon sa imong programa, pero I never asked for anything in return. I never even said everything I did, after everything I did for you, please love me. I never demanded that. Because I know nga dili ingon ana ang gugma, DJ Kimyat. Pero sa kabahin sa akong kasing-kasing, naagihapoy naglaom nga parts akong heart, DJ Kimyat, nga maybe, just maybe, ma-realize niya that after all these years, I am the right man for her. One night, DJ Kimyat, padulong to Pasko, ana siya nga, mag-barbecue ko nami sa may puwente. Ana ko, sige. Pag umagkaon, nangapi mi, DJ Kimyat. Ana siya nako, Jay, yung ko, unsa man? Happy ka? Tingin ko, ano man? Siya, wala lang, kaya mura magdili, good. Smile ako niya. Ana ko niya nga, okay rako. Sure? Tingin ko, yes, I'm sure. Itanaw siya nako, DJ Kimyat. Ana siya nako, salamat ha. Salamat sa tanan. Ko okay ra to eh. Ana siya nako, ibaw ka Jay, kung wala ka. Yung ko, kung wala ko unsa man. Basta, never mind na lang. Tingnan na lang pirmi among story anay DJ Kimyat. Pirming hanging. One night DJ Kimyat, nag-chat me. Ingon siya, Jay, can I ask you something? Ingon ko, sige, sure. Ingon din siya, Jay, do you think we would work out if... DJ Kimyat, nihunong akong heart. Ingon ko nga, if what? Ingon ko, ingon din siya, do you think we would work out if... if nagkakita? Ako katumbag DJ Kimyat. I was looking for the right words para mapadayon ang conversation, para murag nindot ang kagawsanan aning among conversation DJ Kimyat. But I only asked one word. Why? Ingon din siya, wala lang, just wondering. Anadayin ko niya, ikaw, do you think magdugay ta if nagkakita? Do you think we would work out? Ingon dayon siya, ambot. Ingon ko, nangangot nang na naman ka. Ano dayon siya, because sometimes man good, sometimes I would wonder kung what would it be like to be your girlfriend. Unsa kay feeling ha? Mauyab ni mo ba? Kay, as a friend, butan kay kanako. Maunang, nag-wonder lang ko. DJ Kimyat, maoto, one sentence, ingon dayon siya, sometimes I would wonder, what would it be like? That one statement from her became the fuel for my hope. Sukad ato DJ Kimyat, mas nituon ako, mas naglaom nako, nga maybe naagyod, maybe ka nang mahadlok lang siya, na maybe eventually, magkakamira jing duha ni Angel. During our fourth year, our friendship never faded. We're not a couple, we're not lovers. We're somewhere in between, DJ Kimyat. More than friends, less than lovers. Lisod, explain. Kung na ay mangutan na, uy, uyab mo, kaya magolding hands lagi may maghaghag. Mwana po kung friends ra. Kung makita mi sa uban, muramig managuyab. Mao nga lisod jud kaayo. Ako ang iyang constant. Siya pud akong constant. Kung doon na siya'y problema, ako ang naa. Kung na ako'y problema, naapod siya. As in, naaming duha para sa usag-usa for 4 years. But I don't know why we cannot become official. 4 years, DJ Kimyat. 4 years. One night, nagpadagat na sad me. Dilingkod mi dapit sa may baybayon. Nanguta na siya nako. Ingon siya, Jay, unsa man gyud ta? Itanaw ko niya. Ingon ko, unsa man? Ingon siya, unsa man gyud ta? Nikatawa ko ni Jay Kimiat. Ingon ko, ambot, di ba friends? Ana siya. Just friends? Anak ko, unsa man yun imong gusto? Nitanaw siya sa dagat ni Jay Kimiat. Ano din siya nga, ambot Jay, I don't know. That was the answer that I accepted. An answer nga akong gidala-dala sa akong kasing-kasing. Gawa siya kahibaw, maunang nagpaabot ko hangtod sa panahon nga makahibaw siya kung unsay gusto niya nga mahimo namong duha. Paabot ra ko ni Jay Kimiat, mao siguro nga dili na ko makita ang obvious. Kay usahay, kung gusto kayo nimo nga matinud ang usa ka butang, if you want something to happen, bisan gamay nga kindness i-misinterpret nimo, himuon nimong sign. Kung mo-message siya na kog I miss you, makahunaw na ako nga basig love ko niya. Kung manguta na siya ang asa ko, basig concerned siya. Kung magselo siya, basig ganahan yun siya na ako. Kung iya kong gakson, maybe naayod siya attraction sa ako ah. Labi nga, iligakos niya na ako kay init kay iyang lawas. Every time nga magstorya siya about her future, nga appeal ko, akong huna-una, maybe ako iyang gustong makauban in the future. Pero base na friendship, pragyot tanan. Basik ako rin po yung naghatag og laing meaning. One night, padung nang magkadlawon, nanawag siya nako. Anlayon siya. Jay, mata pa ka? And I said, padalong na akong matulog. He said, Jay, can I tell you something? Ingon ko, oh, sure. Ingon din siya na ako, Jay, happy kay ko karon. I just want to share to you that I am the happiest girl, probably the happiest girl in the world right now. And I said, nga naman, Jay, ni-propose si Ethan ako. Ethan asked me to marry him. Bawat akong balahibo, guys. DJ, wa ko nakatingog. Nailom kaayo ko. Murag galit nga nihunong ang kalibutan. Jay? And I just said, congratulations. Siya salamat. And I said, I am happy for you. My voice is cracking, DJ Kimiat. Ingon siya, really? Happy ka? Ingon ko, oo. Happy ko para ni mo, Jel. I'm very happy for you. Wa siya kahibaw, DJ Kimiat, sa pikas tumoy sa linyas telepono. Nabuak akong kasing-kasing. Hinahinay na akong gipunit ang matag-usa niini. After that call, namaong kog suga. Pero tinakong hilak, DJ Kimiat. Nagbako kog hinilak. Kasakit nga way kabutangan. After all this time, ako ra jud di ay ang nag-expect nga naa. Ako ra yun na ilad sa akong kaugalingon, expecting that she would love me in return. Ako ang itanaw ang mga pictures sa akong cellphone. DJ Kimyat, akong storage sa cellphone, DJ Kimyat, nga 1 terabyte. Punog mga pictures na mo. Namong mga laag, sa dagat, sa yala, sa taps, puente, mga coffee shop nga mong atuan, mga birthday, mga random selfies. Labi na ka nang mukisya sa akong aping, ako diyong gi-favorite tanan, akong gi-heart. Mga memories, DJ Kimyat, na kamera ang nakasabot. Mga pagbati nga ako ra ang naa. And I saw this one old picture that we've had 2 years ago. Gi-upload ay nini sa iyang Facebook. Angel was smiling. Ug iyang caption, "With my favorite person." Ningisi ko, DJ Kimyat, sa akong huna-huna. Favorite person. Dili boyfriend. Dili partner. Dili future husband, kundi favorite person ra. Paglabay sa pila kasimana, nag-abot mi. Ingon siya na ako, "Jay, busy ka?" Ingon ko, "Medyo busy sa trabaho." Yatagan ko niyag sobre. Ingon ko, "Unsa ni?" Pag-abri na ko, "Loan sa SSS."
1: Job. Kalma lang mo.
0: Nagsakit na akong dughan. Pag-abri na ko, DJ Kimyat, it's a wedding invitation. Nilang duha ni Ethan. Kalohaon na sad akong mga mata. In a cracking voice, I said, "Jel, congratulations." And siya, "Thank you." And I said, "I'm happy for you. Promise?" And I said, "Yes. Promise." Ug iya kong gigakos, DJ Kimyat. Ug sa iyang pagakos, ako siyang gikuptan sa katapusang higayon. Ako siyang gihag ug hugot kaayo, knowing that this might be the last time that I can hug her as someone that I truly love. During the wedding, DJ Kimet, ambot kong naglibog kong maadtob ako. Pero ambot nga nung niadto gihapon ko, maybe masokista ko. I wanted to get hurt so that I could accept the reality nga dili jud pwedeng magkakami. Sa bagay, 4 years, upat katuig nga importante siya nako. Lain sa kaya hindi ko maadto, diba? Di ko gusto nga akong kasakit mo ay makapugong para sa iyang kalipay. Siyempre, nangabang kong nindot nga Amerikana, niadto ko. Formal kay akong sanina. Mura kong manindahig insurance, DJ Kimyat. Daghang tao, music, flowers, lights. And Angel was so beautiful that night. Or that day rather. Nindot kaayo. Guwapa kay siya. Murag prinsesa. Sa akong pagtanaw niya, nakahuna-huna ako. Nakahuna-huna ako, DJ Kimyat. Sadyang ako siyang gitutukan. Maunta ni ang babae nga akong gipaabot sulod sa 4 years. Pero karon, laing lalaki na ang iyang gipaabot sa altar. Nagsugod ng seremonyas. Itanaw ko. Kalma lang mo guys, basin daig na any plot twist ba? Kamu diyan, nagsakit na raba mo. Basin daig na iray mo sa bagog asin ani niya, gilumay na daig ito, kalma lang. Chill, kalma lang, basin. Hold on to the hope ha. Kalma, okay. Okay, padayon ta. Nagsugod ng seremonyas, DJ Kimyat. Itanaw ko. And I listened
2: to them exchange vows. Nakita na ko si Angel nga mihilak. Nakita na ko si Ethan gikuptan ang iyahang kamot. Ug sa matag pulong DJ Kimyat, hinay-hinay kong gipatay. Hangtod sa katapusan, nga you may now kiss the bride.
1: Wa joy ni sabwag ug asin. Tamay. Isabwag ka ta ninyo ug asin, Ginoo.
2: Pag-ingunog, you may now kiss the bride. Nipakpak ang tanan. Apil pod ko. Ningisi ko, but deep inside my heart, pirteng sakita, akong mga mata, pirteng hilak. After the ceremony, nakitaan ko ni Angel. Yung siya, Jay, ni Arjud ka. Thank you for coming, ha? And I said, of course. Congratulations. Gihag na sad ko niya. Ana siyang, I'm happy that you're here. Thank you for everything. Hingon ko, everything? 4 years. 4 years, Jay. 4 years. You've been my best friend for 4 years. Mauto, DJ Kimyat, didto at tubangan sa iyang wedding sa adlaw nga iyang gipili ang laing lalaki. Didto ko nakadungog sa akong gikahadlukan nga words. Best friend. Upat katuig ko niya nga best friend. Yan, adayon siya nga, Jay. You know what? You're like a family to me. Nismile ko. Nasa kaana, mura na kong pamilya para niya. Pero pamilya, dili uyab, dili asawa. Pura na kuno kong pamilya, maudi ay. Sa upat katuig, abi na kong nagpaabot siya. Abi na kong nagduha-duha siya. Abi na kong nahadlok siya. Abi na kong need ra niyag time. Abi niyag need pang, abi na kong need pa niyang ma-develop. Pero dili di ay. Sa tibuok panahon, ako ra ang naghulat. Ako ra ang nagpaabot. Nagpaabot sa wala. Ambot DJ Kimet kung saan ako pagdala sa akong kaugalingon, pero ni anak ko niya nga, Angel, can I ask you something? Sa upat katuig, did you ever think of me that way? Itanaw siya na ako, DJ Kimet. She smiled. Ingon siya, Jay, I want to be honest to you, Jay. Kibaw ka, Jay. During that night that you confessed, I tried. I said, you tried? Ingon siya, oo. I tried to love you. I tried my best to fall in love with you. Ingon ko, why? Why? Ingon din siya, because I know how much you cared about me. I know how much you loved me. And I want to love you back. Pero, di man mada, ambot nga no. Madyod na ko na feel kung unsay na feel ni mo. It never felt like it was love. Naluya ko, DJ Kimyat. So all those times, all those calls, those nights, sa mga panahon nga maingon ka na kog you miss me, wara na ito tanan. Ingon din siya nga, well, I did miss you and I wanted to talk to you, but as my best friend.
1: Tangon ta ni, may ayaw ni trabaho. May pa'y maglana tagputot ani, wala na pa.
2: ana siya nako. Na

pulay na kaayong tanan, eh, Jel, 4 years. Every time you called me, every time you said nga kinahanglan ko nimo, every time nga muingon ka na ako nga dili ko mubiha. Kaya mo ba ka, Jel? I did everything because I was hoping that you would feel the same way too. I'm just sorry. Sorry, Jay. Yung ko, Jel, you know what hurts the most? Dili man sakit nga naminyo na ka. Dili man sakit nga si Ethan imong gipili. Ang pinakasakit kay sa upat ka tuig. Sa upat ka tuig, Jel. Huwag ko nakahibaw na ako rada'y nag-inusara ang nag-expect nga na ay something between us. Di ba ni-confess na ko ni mo? Anong nagpadayon man gihapon tagingon ato? Because para na ako, natay padulngan. Pero para ni mo, friendship rady ay muna'y sakit, Jill. Karun pa yun ta magingon ani nga naminyo na ka. Karun pa nga ulahin ang tanan. Nasakitan ako pag-ayo. Ihag ni DJ Kimiat. Kusog ug hugot nagakos. Sama sa iyang pagakos na ako kaniadto. Ug sa iyang abaga ni danguy-nguy kog hilak, di na ko mapugnan ang pagbaha sa akong mga luha. Which I'm sorry, Jay. I'm really sorry. Ingo ko, Jel, wa kay sala. Sala na ako nga nahigugma ko nimo bisag kahibaw kong away pag-asa. Di nimo sala nga wa ko nimo higugma ah. Nihilak siya. Ingon siya. I'm sorry. I'm sorry if I cannot love you back, Jay. And for the first and last time, DJ Kimiat, she kissed me. Dili sa aping. Sa lips. One deep pressing kiss. It's like a kiss of farewell. Gibuhian ako siya. Nipalayo siya nako. After the wedding, niuli kong akura. DJ Kimiat, sa pag-drive nako pauli, giagian ako tanang mga lugar nga among giadtuan sa una. Sa matag lugar na ay handumanan pero lahi na. Sa una, ang mga lugar nga dadun ako kaniadto si Angel dito. Karon, mga lugar na lang kundiin maghandom ko sa among kaniadto. Upat katuig, thousands of messages. Walay nga jokes, mga away, good morning, good night, I miss you, pictures, voice messages, telebabad, mga messages nga, Jay, please don't leave me, DJ Kimiat, basahon ako tanan. Huwag ako radyong maingon sa akong kaugalingon. Or akong gitubag akong kaugalingon nga I won't leave you, Angel. Pero kinahanglan ako nga biyaan ang version ako nga nagpaabot nimo. A year after siya gikasal, DJ Kimiat, wala namin nang kita. Wala namin nag-communicate. Wala man ako, wala man ako'y kasuko niya. O mo ko nagdumot niya, no? But siguro kinahanglan akong modistansya. But one night, I received a message from her. Ningon siya nako. How are you? Akong gitanaw ang message ni DJ Kimiat. Dugay kay ko naka-reply. Ningon ko, okay na. Ningon siya, really? Ningon ko, oo. Ningon siya nga, I'm happy for you, Jay. How's life? And I said, getting better. Nangutana siya nako. Do you hate me? I said, of course not. Nangutana na sad siya. Do you still love me? Ay, pasti lang yan. Umangutana pa man ka ng do you still love me? Angel naman, oh. Nagmumubuo na yung tao, tinatanong mo nang ganyan. Ay, pasti lang. Sa mukha ning bayhan namin yun nakang dako.

sagot ko, ha? Okay, chill. Kalma, kalma, kalma. Wala na ko'y kape. Isko naman yung hiblaron na sa tanim mo, Angel, oy. Do you still love me? Pangutana niya na ako. O sa kapangutana nga akong gikahadlukan. And I didn't know how to answer. Akong gitype on ta ni J.K. Miat. Akong gitype. Akong gisend ingon ko, I think I always will, but not in the way I used to. Nakita na ko nga gisin niya ni J.K. Miat, gikulbaan ko. Then itubag siya. I'm glad. Og maora. Stilan ka, Angel. Usahay ni J.K. Miat. Kung makakita ko mga managuyab nga naglakaw-lakaw sulod sa Ayala, sa mga malls, maghinundom dito ko niya. Usahay gani ni J.K. Miat, kaya mag-inusaran ako kagtong maktan. Adto ko sa dagat, magpadagat ko. Labi na kung majuti na ko sa IT Park, makinumdum jud ko ni Angel. Angel, Angel. Every time makanungog ko sa among favorite song ni J.K. Miat nga Angel by Troy Sivan, siya jud gihapon. Pero ni J.K. Miat, you know what? The good thing is, di na pareho sa una. Dili na sakit. Maybe, bittersweet na lang. Kinaaman dyan yung mga tao nga di na ko, nato makalimtan. Dili tungod kay gusto na to silang balikan, kundi tungod kay parte na sila sa ato ang kinabuhi. Ni DJ, akong storya is not about a guy nga gipili. It's about a man who spent 4 years thinking of what could have been. And unsa kahay maayong gibuhat niya para mahimong pilion. Binako DJ Kimet before nga kumpirmi kang naa. Kumpirming ikaw ang atuan, kung ikumpirmi ang magpabilin, ikaw ang pilion. Ikaw ang mahimong forever. Binako kung ako na ang makaila sa iyang darkest side, ako na iyang pilion sa iyang brightest days. Pero sa iyo pa ko. Kaya ang gugma, dili reward sa imong pagkaloyal. Dili siya price nga makuha ni mo human sa taas nga pagpaabot. Dili siya equation nga kung buhato na ako ang tanan, higugmaon ko niya. No, DJ Kimyan. Sometimes, you can give someone your whole heart and they can still choose another heart. Aray ko! Ang sakit! Akong balikon, guys, ha? Wow, he said, sometimes, you can give someone your whole heart and they can still choose another heart. And that doesn't mean that you're not enough. It simply means dili ikaw. Para kang Angel, DJ Kimiat. Jel, kung madungog ni Nemo, I want you to know nga, wala ko na sako Nemo. Gusto na ako nga masabta Nemo nga sa upat katuig. Wala ko nagpabilin kay gusto ko nga maningil Nemo pohon. Nagpabilin ko because I loved you. Ako ang mipili nga magpabilin. Ako ang nipili nga maminaw, muhatod, maghulat o magpabilin sa imong kiliran. Pero karon, ako na pod ang mupili o akong pilion, kaya ako ang kaugalingon. Kung naayos sa kabutang nga gusto na akong imong mahinumduman, Jel, ayaw yun paguna-una nga wa kay bili. You are loved. Daghang naghigugman nimo. More than you ever realize. Naayos sa katawo nga makamata sa tungang gabi eh. Labinag ng inhanglan kaniya na isa katawo nga mutabok og sibuto lapu-lapu para lang dadaan kag tambal. Na isa katawo nga makiglingkod nimo sa baybayon bisag taga inayawan siya kay ganahan jud ka muadtog lapu-lapu sa dagat. Na isa katawo nga maminaw sa tanang problema nimo bahalag balik-balik na. Na isa katawo nga buhaton ang tanan para lang mapalipay ka. Ako to. But now di na ako kinahanglan nga mahimong ka na nga tao because I need to learn to move on and to let go. DJ, para sa tanang mga parehas na akong na friend zone, basig parehas na sitwasyon, basig na yung makadungog ani nga pareho na ako kanang mga lalaki nga pirming na adas kiliran tig comfort tig hatod kuha. Kanabitang
Kaya ba ka sa tanang problema niya, pirmi kang available para niya, magpaabot ra ka pirmi para niya. Well, ako masulti ni mo, Brad, ayaw paghulat og forever sa usa ka tawo nga wala man gani nangayo nimo or nihangyo nimo nga maghuwat. Ayaw paabuta nga hapakon ka sa usa ka pulo nga gisugod ay tekang buhaton nimo na. Isakit ka ina. Ayaw himuan nga sukdanan sa imong bili ang iyang pagpili. Ayaw huna-huna nga kung mas maayo ka basig piliun ka. Kay basin dili gyud ikaw ang problema. Basin lahi ra gyud ang naa sa iyang kasing-kasing. O kung ingon ana man gani, Brad, let her go. Dili tungod kay wa nimo siya gilove, kun dili tungod angay nimong higugmaon nimong kaugalingon. Tungod kay kinahanglan nga kung dili gani ikaw ang piliun, pili a imong kaugalingon. DJ Kimyat, before I end my story, I want to say DJ Kimyat nga na ako'y one last memory nga di jud na ako makalimtan. DJ, before the wedding, a week before, nakita di Amy ni Angel sa Tops. Nakikita siya na ako. Ana siya na ako. Jay, remember when you said that you wanted someone who could make you become better? Tatubitaw ng utana ko ni mo, unsa imong ideal girl. Ingon ko, oh. Ingon din siya. Jay, since love man ka ako ni mo, did I make you better? And I was thinking. Ingon ko, yes. Really? Ingon ko, yes. Ingon siya nga naman. Ingon ko, because you taught me that loving is not owning. Gitudloan ko nimo, Angel, nga dili tanang gihigugma kinahanglan imong maangkon. Nangayon na po check sorry, and I said don't be sorry. Ingon dayon siya, Jay, would you do it again? Anak ko, what do you mean? Ingon siya, Jay, would you love me again if kahibaw ka nga? Ingon na ni atong ending. DJ, dugay kayo na kong giyaw na una. And I said, yes, I would still choose to love you. And she asked why. And I said, because dili man kita ang nagkadayon sulod sa upat katuig. You made me happy even if you weren't mine. Angel, you're still one of the best things that ever happened to me. DJ Kimyat, karon okay na ko. Dili ko makaingon nga nakalimot na ko ni Angel, di ba? Kay Ginoo ko unsa man paglimot sa upat ka tuig. 4 years is 4 years. Wala lang yung ko nagpaabot niya, and maybe that's a difference. Maybe if makitan ko niya someday, maybe nana siya anak, silang doon ni Ethan, kay sila man yung nagkadayon, maybe I will smile and be happy because she is happy. I will wish them well. Tinan ako una-unaan kung asa ko nagkulang because kahibaw na ko. Wala na'y what ifs because it was only me who was assuming all along. Angel, if makadungog ka ani, salamat. Salamat sa upat katuig. Salamat sa mga tawag, sa katawa, sa paghilak, sa pagtripping, sa kape, nga usahay kay mang libre, sa mga late night conversations, sa I miss you, sa thank you, sa tanang moment na to, and thank you for that final kiss. Maybe that was the closure I needed. Kung one day makita nimo nga na ako ilaing babae sa akong kiliran, please don't think nga nakalimta na tika. Tingali na cut-on lang ko. Tingali sa katapusan. Nakita kong tao nga dili lang mangita nako kung kinahanglan ko niya. Tingali makita kong tao nga mangita nako tungod kay ganahan siya nako. Jel, salamat kayo sa tanan. I hope maabot ang adlaw that you will be happy for me same as I am happy for you. Ni Jay Kimyat, ako na ACJ. Upat katuig, nagpaabot sa gugma nga wa gyud miabot. Upat katuig nga naglaom. Upat katuig nga nagtuo nga ang always mahimong forever. Pero nakat-on ko nga forever and always
have different meanings. Pwede ka mahimong always sa kinabuhi sa isa katawo pero dili ikaw ang iyahang forever. Pwede ka mahimong first boyfriend, first call, pero dili first choice. Pwede ka mahimong safe place, pero dili home. And you can be a favorite person, DJ Kimiat, but not the soulmate. DJ Kimiat, salamat sa pagbasa sa kong storya. Angel, goodbye. Manamilit ako ni mo, dili tungod kay wata kag love. Goodbye kay gusto na akong katunon kung unsaon pagigugma sa akong kaugalingon. Goodbye sa matag adlaw nga akong huna-huna basin pohon, maybe kana maglaom ko pirmi. Goodbye sa mga pangutana nga kanusa ka ako pilion. Kay karon di na nako pili, di na nako hulaton nga dunay mopili nako. Ako na ang mopili sa akong kaugalingon. And I hope di na ako kinahanglang maghuwat pag upat ka tuig para mahibawaan niya nga nahigugma, nagihigugma ba ko niya. Salamat sa pagpaminaw, DJ Kimiat. Sa akong storya. Dagang salamat sa imong mga tigpaminaw sa pagduyog sa akong kasinatian sa gugma. Truly yours, Jay.

Sing along yarn. Ay nako. At oras, mga ka-vibes, it is now exactly 11:20, alas 11:20 na. And that was our story for tonight. Ang storya ni Jay, no? Ni Jay og ni Angel, mga ka-vibes. Well, muna gitawag nga, you know, sometimes when you love, you don't have to expect love in return, no? Di ba gun na siya marag exchanging gift, mga ka-vibes? I love you love me. Di ba? You know, sometimes when you love someone, no, the reality is that person may not feel the same way. Pero loving someone doesn't have to be bilateral. Sometimes it's only unilateral, mga ka-vibes. It's not like marriage, no? No. Sometimes, usara yun ang mahigugma. Na ubang ganing mga relasyon nga, isa rin nagpadagan. Di ba? That's the reality. Na yung mga relasyon nga, isa rin yung nagpadagan, mga ka-vibes, isa rin ka makina. Mura mag-o nag-iroplano, makalupad gihapon bisag isa rin engine. Ah, di ba? So, na yung mga anak, mga ka-vibes, nga mga kasinatian, no? Mga sitwasyon, no? But, the only thing para sa ako, ang pulot ano mga ka-vibes. At the end of the day, Jay, no? At the end of the day, you were the better person. You know? At bati mag-ugayo ng mamuyboy ka ba? No? Human akong gibuhat ang tanan para nimo? Humantay kang gihatod-hatod? Kalasik, imagine sa una, inayawan ko niya, lapu-lapu ka nagpuyo, o niya, magpahatog kang tambal, gibuhat ang tanan para sa imo? Niya, bati ka na yung nana ta? No? When you love, you just love. Without any questions. No questions asked. And you just do what, you do what you want to do because you love that person. No? Ano lang yun na? Muna'y tinuod nga gugma. Di na kinahanglan mangwinta pa. Di na kinahanglan nga ibalik pa sa imuha ang imong gi-effort, di ba? At least no regrets. Ano lang yun na, mga ka-vibes, ang tinuod nga gugma. And that's what you did there. Muna'y mong gibuhat, no? At least wala ka ng winta. It is a true definition of love. So, Jay, I'm happy for you. No? I know nga medyo sakit, pero bumunay ka matuuran, no? Matod palagi nila, mga ka-vibes, loving is not owning. I always repeat that. Dilibot pasabot nga love ni mo, dapat maimuha. Loving is just like looking at a flower, mga ka-vibes, di ba? Ang pagigugma is just like looking at a flower. You can appreciate the flower in all its beauty kung dili ni mo ibton. But once ibto na ni mo ng bulak, mga ka-vibes, maimuha lagi ang bulak pero eventually mamatay siya. That's loving, no? Muna'y tinuod nga gugma, Jay. And I think you have understood that kind of love. That loving is not always owning. Sometimes when you love someone, you have to let them go for them to be happy, even if that happiness doesn't involve having you in their life. So, hinaot nga Jay sa imong hinahinay nga pagtikang aron makamove on ka. No, I hope nga makita kag sa katawo who will help you really become a better version of yourself and who will love you the way or love you the way you deserve to be loved. No, ana lang. No? Muna'y nakanindot aning story ha, kaya nga wala siya ng winta, wala siya ng muyboy ba? Diba? At least wala siya ng muyboy. E kung namuyboy pa siya, ang ending, murag siya'y bati. No? So, you can do everything for that person. But if that person wouldn't love you in return, all you just have to do is just be honest, be true to yourself. No? Talag sa nakain na, kaya uban, mangwintar bag yun. Dako na kayo gasto ni mo. Wala man lang ko'y araw. Ay, unsa ba ni negosyo? Ay, nako. It is now exactly 11:24. Mga ka-vibes, alas 11:24 na. And we're down to the final stretch of our show. No? Sa mga ganahang magpa-greet niya, magpa-shoutout, text lang ko na yung 0995-472-0802. Akong balikon, 0995-472-0802. Ingon si Kuya Jerome, PNVS, mauna na aron, naghuwat kasawa, luya po ni mo, sender, 4 years kang nagpaabot, why nahimo? Po, lagi na, eh.
Katong upat ka tuig niya, may pag-iatong gikuan ko yan, no? May pag-iatong gilon og sakyanan, di ba? 5 years to pay. Ala lang, okay rin na. Hi, ni Ulan, shoutout to you. Boss J. King, asa mga karon, Apas Diri City Jail, nagtagay mig bahalina. Grabe sa dito. Mo ba? Makasunod na yung bahalina diha. Bahalina, dool sa sakit, layo. Layo sa sakit, dool. Balik na. Hi, nako. Shout out DJ Kim to my family sa Lamak Negros Occidental from Las Cunha Vlog diri sa Liloan, Cebu. Yan, thank you very much. Alrighty mga ka-vibes, wala yung oras para sa programa na to karong gabi una. Ato pa ni George, di man sad ingon nga bati ang baye bisan pa sa end, like love, like na in love lang jud si Jay. Lagi no na nahigugma lang yun siya pag-ayo. And the mere fact, katumitaw niyang giingon nga, I tried. At least no, murag, si, ako dili ko makaingon nga kuan. Dili ko makaingon nga bati o batasan si kuan, si Angel. Because si Angel tried. Eh, matod pala yun niya, di ba? I tried to fall in love with you. No? But dili man jud, no? Sometimes sure, all you have to do is try. Pero dili jud, di na to pwedeng mapugos. Pero sakit jud kay to yung giingon, mga ka-vibes, no? Katong ingon siya nga, sometimes you can give that person your whole heart, but that person still chooses another heart. Ang sakit nun, par. Aray ko. Sender, aray na lang nako, helmet ray kontra ni mo. Anong helmet man? Ano man, manakop ka? Outs. Pero yun, salamat mga ka-vibes. It is now 11:26. Salamat sa iyong pag-uuban ako. Kung adlaw nga, Sabado, DJ, makauli kong Pinas, November unta. Makabisita ko sa inyong station pohon. Mao ba yan? Aw, makabisita ka dire. Inikuli ni Mogikan sa Canada, inika November. Makabisita nyo ka dire sa station. Pero sa di pa kapasudlon, kinahanglan kang magdala og size 11 nga sapatos. Muna imong entrance. Walay size 11, dili ka pasudlon sa guard. Joke ra. Yan, pwede rin yun mo mahapid dire. To everyone listening right now, no, our station is open for visitors. Pwede rin yun mo bisita dire sa atong station, mga ka-vibes. Nami lobby, nami mga bangko sa lobby, and then, noted. Uy! Mag-expect ra ba yun dayon ko? Huwag mo akong ganyanin. Pag ako nag-expect, paktay ka na doon. Pag pickleball lang. Joke ra yan ha. Wala binu ang rato. Naami ko Andre, naami lobby, no. Pwede mo mutambay sa lobby if sakto kayo na ako sa Adidas. Ay mao ba? Hala oy, bahalag kwan lang yan katong ilang salin-salin, bahalag dili pa ang sa ang pika size 11, ang pika size 10. Pwede ra na nako. yan, salamat daan na kung tinudong mag-inanin mo. Pero, no pressure. No pressure. Joke ra. Nidog ID. Need pa bag ID to'yo basta makasalo din. No need ra, no? Mulagbok lang ka sa ubos, no? Oh, pero ang advice na ako, pagsabot mo, ngadaghan mo, oh. Oh, naparatis, mag-abot-abot mo din, ba? Naami lobby din, tapos naami mga chairs, and pwede sa'n may magdalag, if naamoy yung mga kwan, diha, ginahan mo mutimot, diha, paggawas mig table para ninyo. Ang among booth is not that big. Wala po ni murag couch for the listeners. Dapat naataan na dito yung anong murag couch diha ba, no? Makalingo. Pero nami mga chairs lang na pwede mong makuan. Makapicture-picture mo dire. No, oo, sa among station, no? Ginagmay lang ni among station, mga ka-webs. Nami sa second floor sa Mariners Court, Cebu City. Okay? Mariners Court, Cebu City, second floor, dapit sa Pier 1. Okay? Makavisit mo na mo dire during office hours. 8 a.m. to 5. Pwede pa hangtod gabi. Wala may si DJ gabi. No? 8 a.m. to 5 p.m. Okay? Alright. So, kung Sabado sa gabi, kana, dipindi. Pwede ba, Tiyo? Sabado sa gabi, basta magdalag pa ni hapon. Ay, nako. Anyway, salamat mga ka-vibes yung pag-uban. Hala, sound trip na ta all the way till 12 midnight. Hinapos na nga bahin, mga ka-vibes. Tangan salamat sa inyong pag-uban. Diri sa atong programa, ang programang Bedtime Stories. Thank you very much, mga ka-vibes. Good night and sweet dreams sa tanan. Leaving you with this song, gikan ni Winset Hakot, featuring Vital Signs, para sa mga nahigugma, mga ka-vibes. Song called Gugma Pa More. Lang
sa iyong favorite radio station sa Cebu, 93.1 FMR Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Good evening!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

0: ang adesakang minan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkat.

0: Goodbye.
1: Goodbye.
2: Kabibs, nalapas na tayo sa atong atun. Para, para, mauna ni.

0: favorito ng ating sakang inan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka

0: 93.1. Maana ni.
1: Way undang ang kalingaw, katawa o kalipay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maano ni?
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Way undang ang kalingaw. Katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka vibes. Mauna ni.

0: destacar Ninan at eBay.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neta.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: favorite music.
1: 93.1. Maana ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes, mauna ni.